legit na boses na nagbibigay ng tamang impormasyon at malasakit. Ito yung balita na pagkatapos mong mapanood o marinig, may bago kang alam at hindi lang basta impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, Teleserbisyo para sa Pilipino.

0: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
1: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
0: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Stellar servisyo para sa Pilipino.
2: Ang Unilab yan.
3: True FM.
4: Good morning!
5: Mga kapatid, sa oras po na 8:04, nasa linya na po ngayon ang spokesperson po na ni Congressman Leandro Leviste, si Attorney Tony Lavinia. Magandang umaga po, Attorney.
6: Good morning, DJ Chacha. Good morning, Dr. Tide.
7: Good morning po, Dean. Thank you.
5: Good morning po. Salamat po for being on the show. Sir, Attorney, naglabas na nga po ang Makati RTC po ng warrant dito po kay Batangas Representative Leandro Leviste. Ang sinasabi nila, paglabag po ito sa may Public Service Act, kaugnay pa rin po ng franchise obligations niya para po dun sa Solar Para sa Bayan Corp. Sa ngayon po, dahil may arrest warrant na, ano na po ang desisyon ni Congressman Leviste? Siya po ba'y uuwi dito sa Pilipinas para po humarap sa korte?
6: Before anything, gusto ko lang inawin na hindi ako pupunta sa merits ng kaso kasi parang sa judisyon na siya.
5: Mm-mm.
6: Pero yung mga tanong na pwede masagutin, ang alam ko ay babalik naman si Congressman Leviste. Hinihintay lang matapos yung treatment ng kanyang nanay. For him, at naglabas na siya ng Facebook post kahapon, this is a very small, minor case, no? Available siya, 72,000, di ba? Very small ang penalty dito. He sees this as harassment. And in general lang, I will not go to the merits of this case, na kinarespeto ko sa judge, kilala ko yung judge dito. Ang in general lang, these cases are really a form of harassment. No? Yung Solar ng Bayan franchise, totoong hindi siya na-implement. That's true. But dahil yan, hindi na-implement yan. Dahil hindi naglabas ng rules and regulations and Department of Energy na required under the law, required under the franchise, hindi rin siya nag-identify ng area. No? So, yan ang nagtataka kami, di ba? Kung bakit nagpa-file naman ganitong kaso o kahit anumang kaso na mga similar sa activities ni Leandro as a businessman. Parang they're looking for complaints, looking for a crime. Diba? Tapos na naman siya masama na gawa. Another ginagamit ko. No harm, no foul. Diba? So, nagtataka kami bakit ginagawa nila yon.
5: Okay. Parang tama po ba yung narinig ko? Complaints, looking for a crime? Ito po yung binabanggit nyo, Attorney
6: yes.
5: Tony. Oo.
6: Yes. And in general lang ito, not this particular, marami kasing paratang eh. Maraming paratang eh. So, I think, diba, kailangan natin tingnan, especially DOE and the prosecutors, tingnan nyo naman, no? Yung judge, wala, okay yung judge kasi he's just doing his job.
5: Opo. Sige, ganito sir. Ang sabi nyo, uuwi naman po si Congressman kung sakali na maging mabuti na po yung kondisyon ng kanyang nanay na naka-medical leave nga po ngayon at nasa France sila. Kailan nyo po siya uling nakausap? At sir, ano po ang sabi niya? Anong instructions niya po sa kanyang legal team? Meron na po bang date kung sakali man ang kanya pong pagbalik dito?
6: Wala pa yung date. Kahapon nakausap po siya. I try to talk to my clients every day para lang may instruction sa akin kung anong pwedeng sabihin. Diba, siyempre, may confidentiality kami. Agreement kami. I can only say what I'm authorized to say. No? Ang authorized ako to say about the hindi ako, wala akong masabi sa date. No? Kasi it's about the mother. Kung kailan babalik yung nanay. Ano ng kanyang pagpunta. Kasi nakita din naman niya. He has a lot of respect for a legal system. No? And eventually, we'll have to come back to address that. At as tulad sinabi ko, sinabi niya rin, this is such a minor case, no? Nagtataka kami kung why the government even bothered to do this. Arali naman siguro nila kung ano yung nasa Public Service Act, arali nila kung ano yung public utility, di ba? Arali nila yung franchise, public utility ba? Ano franchise for generation, no? At I said, I will not go to the merits of the case, pero malinaw naman if you look at what the Losses,
5: doon na franchises. Sige po.
7: Totoo ho ba muna, attorney, na nasa France itong si Ginoong Leandro Leviste at ang kanyang mother?
6: Well, yes. I mean, as of, hindi ko tinatanong everyday, Ted, kung saan kayo ha. But as far as I know, at least a week ago, 2 weeks ago, nandoon sila yun. The last time I asked. Kasi the last time I asked was, hindi ko alam anong context po, sabi ko, tinatanong ako. So, but I didn't ask yesterday for sure kung saan sila.
5: Oo, pero...
7: Apo, but the last information po, nasa France po sila. Kumpirmado po ito, yes. Attorney. Opo. Attorney...
6: Yes, kasi yung counter affidavit nila signed in France.
7: Okay. So, dito po sa... Bago ito maisampa sa RTC, nag-counter affidavit na po sila sa DOJ Prosecutor's Office na may hawak ng kaso.
6: Yes. Opo.
7: And then Leandro executed the affidavit doon po sa ating embahada in Paris.
6: I actually don't know for this case kung in-execute niya dito pa o doon. Ang alam ko in-execute niya doon yung complaint sa ombudsman. Meron din kasi pending complaint sa ombudsman. So yun yung sa Paris. In this particular case, i-check ko muna tayo pero as far as I know, hindi ako sure. Sa Paris po si Nine, counter affidavit.
7: Okay, nabanggit niyo po yung ombudsman case. So, maliban dito po sa RTC sa Makati, meron pa siyang pending ombudsman case. Kasama na po si Senator Loren. Ito ho yung binabanggit ni ombudsman na possible plunder?
6: Yes po. Merong pending na hindi pa na-resolve the complaint. By an investigating unit of the ombudsman. Nabigay na po yung ano doon. Pero same yung ano po doon. Doon kasi ang basis naman doon, meron daw utang si Leandro na 10.4 billion. Una 24, tapos ginawang 10 billion. Ang sinasabi namin doon sa DOE, check nyo naman, never kayo nag-collecto ng 10 billion kay Leandro. You collected 10 billion from another company. Hindi mo lang babanggitin kasi hindi naman first company na yun. You have to, na hindi sa makakapag-respond, di ba? But walang 10 billion na utang si Leandro Leviste sa gobyerno. Ang utang niya, 92 million, binayaran niya.
7: Attorney, pwede ba natin lang maiklaro, no? Yung kaso dito po sa RTC Makati, ito po ay criminal case concerning sa provision ng Public Service Act, no? And then, ito pong graft and alleged plunder sa ombudsman, criminal case din po iyon?
6: I suppose so.
7: So, pwede po magsabay yon para po dito po sa... go ahead, sir.
6: Yes. Magkaibang ano, kung titingnan mo yung sa complaint dun sa isa ay tungkol sa mga renewable energy contracts ni Leandro Leviste, yun ang basihan doon. Anito naman tungkol sa kanyang solar ng bayan franchise.
7: Opo.
6: So magkaiba.
7: So ang ombudsman po will establish kung meron na po itong probable cause para ihain sa Sandigan Bayan.
6: Yes po.
7: And then Sandigan Bayan, if they will take cognizance of the case, eventually may also issue an arrest warrant.
6: Yes po.
7: And in this case po, pag plunder ito, ang una dito, wala mo ng piyansa ito.
6: Yes. Kaya nga, napaka-unfair, di ba? Lalo na kay Senator Loren na ang only kasalanan niya, even on the face of the complaint, nanay siya ni Leandro Leviste, 30 years na siya. Diba in office said, niminsan yan may bahay ng corruption, niminsan yan in-investigate, diba? So we just see this actually as political persecution. Kasi alam namin na walang ka-basis yung plunder kasi meron nga daw 10 billion na utang or 24 billion, sometimes it's 24, sometimes it's 10. Walang utang na ganyan sila yan. So very clear yan on its face na ang kolekta nila sa isang ibang kumpanya na hindi nang may-ari si Leandro
7: Leviste. Sige, kasi po ang claim naman po dito, di ko ho nababasa pa anuman pong dokumento sa ginagawang investigasyon ng ombudsman, pero kasi ang claim dito, ginamit ni Senator Legarda yung pagiging committee on finance chairman niya ng panahon na nag-a-apply po ng prangkisa itong kanyang anak, at dahil sa kanyang impluensya, ano po, nakakuha nga ito ng prangkisa. Yung po sinasabi sa mga reports, attorney.
6: Oo po, pero walang specific act except yung kay, ano no, to say na si Congressman Atienza ay may accusation na, other than that, na dininay ni Senator Legarda that's ever happening, walang ni isang ebidensya na nagsasabi na nag-influence siya, nag-inhibit siya sa mga decisions na ito. Ano, Ted, unanimous yan sa Senado, pwede mo bang ma-influence ang Senado na unanimous kahit opposition ay bumoto? Pwede mo bang influence yung big majority sa House of Representatives, di ba? So sa tingin ko, wala ding patutunguhan yung kaso na yan against Senator Legarda. And medyo irony, ano yan, may contradiction dyan kasi they're accusing her of using her influence. But the case in the ombudsman is not really about the solar franchise. Kasi nga, malinaw naman na yung solar franchise nag-expire na ipso facto. Na-revoke siya ipso facto kasi hindi nga naglabas ng rules and regulations
7: ang
6: DOE at hindi nag-identify ng places. Malinaw yung sa batas. Automatically revoke. Ipso facto revoke.
7: Apo, sige. Apo, yung nga po ang inyong argumento dito po no sa kasong ito diyan sa RTC. Ngayon, attorney, ang claim po ninyo ito ay political harassment, no? Yeah. Dalawang bagay po. Si Leandro ngayon may isa pang kaso na iniimbestigahan ng NBI doon sa honey trap issue. Allegedly, yeah, siya ang funder, no? At ang NBI po ongoing ang investigation. Second naman po, si Ma'am Loren, lumipat, no? From majority, nagpunta ng minority. Kung ito po'y may kaugnayan sa politika, ito hubang mga expose ni Leandro allegedly sa mga ilang taga-gobyerno at yung pong paglipat ni Loren Legarda, ni Ma'am Loren, sa minority, ang politika dito, attorney?
6: Ang kay Ma'am Loren, ang tingin niya hindi related sa impeachment o sa paglipat sa majority. Kasi sabi niya, normal occurrence naman yan sa Senado, di ba? Apat na taon, sa president, marami nag-shift. So, hindi yan, sa tingin niya, hindi naman yun ang dahilan. Wala naman siya na random na pressure ito. It's really Leandro. Kasi si Leandro kasi, nung businessman pa yan si Leandro, pinurian ang lahat ng presidente, pinuri ni Noynoy Aquino na visionary, pinuri ni Digong na visionary entrepreneur, pinuri ni Marcos, di ba? Yung biggest renewable energy ng Marcos administration, sa kanya yan originally, nabinenta niya. But siya yung visionary doon.
7: Okay.
6: Nag-start lang yung harassment nung nag-isali na siya pag-expose sa flood control. Di ba? Yung sinabi niya na refile siya ni Cabral. Doon sa Congress, sinasabi niya na maraming mga congressman may mga contractor. Di ba? Siya nagsimula. At ito yung, ano ito, blowback ito doon sa kanyang ginagawa. Di ba? At sa totoo lang, nadamay lang yung nanay niya dito. At siyempre yung nanay niya, malinaw sa nanay niya, she will stand by the son who is an idealistic young man. Di ba? We thought na by exposing things, it's all right because it's the truth.
7: Opo. Sige, so kung nadamay lang po si Ma'am Loren dahil doon sa mga naging advokasya, no, ng kanyang anak, hindi maitatanggi na meron po't mayroon magkoconnect naman nito kay Ma'am Loren sa politika sa impeachment. As we very well, as we very well know now, ang bilang nila doon, 14. So far, po, and then kung isasama natin, ito ho ay hindi ko pinangungunahan kung hindi sa assumption ng iba, kung sakasakali po, mas mainam nga makakuha ng 16 votes sa conviction. So dito po, meron na kayong nabanggit din na hindi malabo o hindi malayo o pwede mangyari na pagbalik ni Ma'am Loren dito, lilipat na naman siya sa majority. So ano ho ang posibilidad na pag ho nangyari yan, na lumipat si Ma'am Lauren sa majority and this all of this will go away?
6: I don't know, Ted. Kasi nga, hindi problema si Ma'am Lauren. Ang maraming problema siya doon nagagalit kay Ma'am Lauren, even if he is transferred, di ba?
7: Mm-hmm.
6: Kinikritize lang siya, pero it's a son eh. So, anong pwedeng gawin ng anak niya?
7: Mm-hmm.
6: O anong, di ba? Mm-hmm. So, I do not know. And by the way, I just want to make sure that whenever I talk about the impeachment, wala akong authorization from Lauren.
7: Okay.
6: Kasi ayaw ko naman mag-overstep, no?
7: Apo.
6: Pero marami akong masabi sa impeachment as an individual. Alam mo
7: okay.
6: Naman ako, first said, di ba? Ano?
7: Apo. Sige.
6: And the commentator lang yun.
7: Apo, sige.
6: And I agree with you. They need 16 badly. Very risky mag-14 lang sila kahit na meron silang decision na pwedeng 14.
7: Yun nga po.
6: Too risky.
7: Kasi nga, yung Mark Villar, bumoto pabor doon sa lowering ng threshold, no? So, kung bibilangin natin yan, although si Jesus Cordero bumoto against, pero kumbaga, hanggang 15 lang ang maaari nilang abutin. Pag lumipat itong si Lauren, baka umabot na ho sila ng 16 para wala ng question. Anyway, yan po naman po, ano lamang kaisipan po ng ibang nag-aanalisa. Pero, sir, bakit po sa dinami-dami ng bansa, ang tanong din po na marami, bakit sa France napapagamot si Ma'am Lauren? Meron ba ho doong espesyalista sa kanyang karamdaman? At kung mamarapatin po ninyo, kung ito ho ay hindi labag po sa kanyang privacy, ano ba karamdaman ni Ma'am Lauren?
6: Nasabi na yan sa isa lang, dalawa yan, may lang disease na seryoso, no? Na seryoso ang tipang kailangan. At meron din siyang autoimmune disease lang.
7: Mm-hmm.
6: Sa lung trend. I mean, yun lang alam ko in general,
7: opo,
6: no?
7: Opo.
6: Bakit France? Kasi yun ang pinaka-familiar niya na lugar din. Kasi the French government has honored her several times already.
7: Mm-hmm.
6: Parang pinaka-familiar sa kanya in terms of getting the best treatment possible, di ba? Lalo ba ako, Ted, meron akong cancer. Dito ko nung papagamot, pero pumupunta ako sa Singapore for opinion, no, for second opinion. Kasi para lang sigurado.
7: Opo. Sige. So, sir, wala pa pong kasiguraduhan talaga kung kailan po ang balik ni Ma'am Lauren?
6: Wala pa po. Ang alam ko, nabasa ko kapan, hindi ko naman tinanong sa kanya, pero nabasa ko din siya na naghingi siya ng another extension sa kanyang medical leave.
7: Opo. Sir, ngayon na meron na pong arrest warrant si Ginoong Leandro, pwede ba siya maghain ng kanyang piyansa habang na kahit nasa abroad siya? Pwede ho bang kayo ang kanyang mga abogado magpunta sa hukuman at to file a bail?
6: Hindi pwede 'yon. Ang alam ko, sure ako, hindi lang alam. Sure ko na hindi pwede. He has to be here. But if he's here, pwede naman na ayusin yung papeles niya before siya pumunta para hindi siya mag-spend ng detention time.
7: Opo. Sir, kayo na po nagsabi, meron siyang mga nakabangga na mga kontraktor, di ba? May mga binanggit na siya, no? Malalaki pong mga kontraktor yan na hanggang ngayon nga po wala pa rin po yata ang kaso yung iba. Pero napag-uusapan niyo ba yung possibility naman na si Ginoong Leandro Leviste, kapag hindi siya umuwi, baka meron din maghain ng complaint sa kanya sa Senado, sa lower house, at siya po ay matulad sa ilang kongresista na na-expel dahil hindi umuwi para harapin ang kanilang mga kaso?
6: Hindi pa namin pinag-uusapan yan, Ted, pero sa totoo lang, this is a particular importante itong case na ito kasi maliit yung penalty dito. Sa tingin ko nga, may immunity of arrest dito eh. Kasi at least when Congress is in session. Kasi nga, medyo maliit ito na kaso, Ted. No? Hindi ito malaking kaso. No? So, as long as may leave naman siya from the House, hindi naman siya siguro ma-expel o masususpend.
7: Opo. So, ang penalty po dito po sa charge na ito is less than 6 years.
6: parang sa iatao, 2 years lang ata eh. If I'm not mistaken, mali talaga siya.
7: Okay.
6: Kasi it's a violation of the Public Service Act.
7: Mm-hmm.
6: Tapos yung Public Service Act, yan yung mga applicable sa public utilities. And
7: opo,
6: yun
7: opo,
6: nga, ang ina-encourage ko lang yung prosecutor, tingnan nyo naman kung public utility mo yung franchise. Kasi a franchise on that generates electricity, iba hindi yan public utility. Public utility yun yung mga Meralco. Public utility yan. Diba yung mga Aboitiz na nag-distribute na ng electricity, public utility yan. But if you're just generating electricity, hindi yan public utility.
7: Okay, sige po. So sir, again, to answer the query of so many people now, dito po sa kasong ito, wala pa tayong kasiguraduhan kung kailan po babalik sa Pilipinas ang inyong kliyenteng si Leandro Leviste. Wala pa po. Wala pang kasiguraduhan yan.
6: Wala.
7: Okay.
6: Opo.
7: Yung kaisipan po at sinasabi ngayon, meron na po na namang mga red notice ng Interpol. Ano pong reaksyon ng inyong kliyente doon?
6: Ay, siguro naman tingnan nila kung ano yung applicable sa Interpol na sa red notice. Siguro, Ted, a little bit of homework ulit, di ba? Hindi yan pwede sa mga maliliit na crime, di ba? Imagine, as I said, it's a 2-year, di ba? 1-2 million pen. I mean, ang Interpol, para yan sa mga murder, para yan sa mga embezzlement, di ba? Para yan sa mga fraud, na ano, para yan sa mga napakalaking mga crime, no? Rape, sex abuse. Tingnan mo lang, Ted, i-google mo lang yan, at makikita mo naman mismo yung text ng red notice, di ba? It's only applicable to the worst crimes, the most serious crimes. So, sa tingin ko, opinion ko lang as a legal expert, international law expert din naman ko, nagtuturo ako niyan sa PUP, hindi siya applicable yung Interpol.
7: Apo, opo. Okay. May pahabol pong tanong si Chacha Dean, ha? Ito po. Okay.
5: Oh, sorry, attorney.
6: Sure, Chacha.
5: Wala pong problema. Attorney, ang tawag na po kasi ngayon ng NBI kay Leviste ay fugitive from justice. So kasi sinasabi niyo po na wala pa pong pinal na date kung kailan siya babalik. Yung arraignment na nakaset sa October 26, malabo po siyang dumating doon. At may ugnayan na po ba kayo sa NBI?
6: Ako wala kasi... to clarify lang, spokesperson ako ni Senator at ni Representative, no?
5: Mm-hmm.
6: Part ako ng legal team, pero yung actual legal work are done by other lawyers.
5: Okay.
6: No? Na magpo-file ng mga motion at lahat. And the only thing na masasabi ko, kung hindi na-file kahapon, anytime soon, may mga isa-file ng mga motion. Diba, I cannot talk about that. Also, sub-judicial rin siya.
5: Mm-hmm.
6: Yung mga lawyers, Congressman Leviste.
5: So, we're not yet sure kung pupunta po siya sa arraignment on October 26 or abogado lang po?
6: Well, kung babalik na si Senator Lauren, dun babalik na rin siya.
5: Oo, but what
6: I don't think you can go to an arraignment na hindi ka sa sarili.
5: Oo,
6: diba?
5: Correct.
6: You will not be arraigned. Kasi you have to be arrested first before being arraigned.
5: Mm-hmm. So, sir, ano reaction niyo doon? Ang binabanggit nila fugitive from justice na po si Leviste?
6: I don't think he's a fugitive from justice. Eh, kasi babalik din naman siya. Yung fugitive from... At alam niyo naman kung saan siya, di ba? Yung fugitive from justice, sila natin ba ito? Yung fugitive from justice. Kung naka-indi pa lang siya.
5: Sino po? Sino po ang fugitive from justice, sir?
6: Si Senator Bato.
5: Si Senator
6: diba?
5: Bato po.
6: Kasi, we don't know where he is, di ba? He's running. We don't know where he is, di ba?
5: Oo. So si
6: Malaking difference naman.
5: Oo,
6: but magkaiba sila.
5: Yes po. How's Congressman
6: Lee? Akin yan na di yan sabi ni Senator Ligarda. Congressman Leviste.
5: Oo, kumbaga
6: that's my own opinion lang. What the fugitive from justice.
5: Oo. Sige po, understandable po.
7: Sige, so Sir Tony, muli kaming tatawag ha para ho sa update sa inyo pong kliyente.
6: Of course, favorite ko naman kayong dalawa kasi you're very fair eh. Your both sides tinatanong nyo. Maganda po. Thank you.
7: Opo, salamat Sir Tony and we'll be keeping in touch. Thank you, sir. Thank you very much po. Si Dean Antonio Tony Lavinia, ang spokesperson po ni Congressman Leandro at Senador Lauren Ligarda. Mga kapatid, kapag po ang ating lalamunan ay may iritasyon, alam nyo bang may Camusil throat spray na solusyon? Yes, Camomile contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa ating bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon? Camomile ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, and bergamot oil is the generic name of Camomile. If symptoms persist, consult your doctor. Salamat na marami, ha? Camomile. Dito tayo humuhugot ng ating pong ganda ng boses. Oh, di ba? Thank you, Camomile. Sandali lang po sa lahat ng ating mga kababayan diyan sa Paris, France. Oh, di ba? Good morning.
4: Good morning.
7: Monsieur, monsieur, monsieur, monsieur.
4: Good morning.
5: Bonjour.
7: Bonjour, bonjour.
5: Sa kanila, di ba yung voulez-vous que j'avais moi ce soir? Iba yun.
7: Ah?
5: Voulez-vous que j'avais moi ce soir?
7: Ewan ko. Sa lahat ng mga kababayan natin sa abroad. Sala, oy, Ate Dina Aquino, diyan sa Canada, yung mga kamag-anak mo, mga anak mo, ha, sa lahat sa inyo, sa ating mga Pinoy overseas, ang tanong, kayo ba'y meron ng BDO Kabayan Savings? Kung meron na, aba, download na agad-agad ng BDO Pay Up Now na. Ito yung BDO, ito ho yung payment app ng BDO. Mag-sign up and link ang inyong BDO Kabayan Savings para agad pong magamit. Yes, basta lamang may laman ang Kabayan Savings mo, libre lahat ng transactions gamit ang BDO Pay. Send money, libre. Magpadala po sa ibang mga BDO account, ibang bangko, ha, ibang bangko, kahit ibang bangko, or e-wallet, no fees. Wala ng InstaPay o Peso Net fees pa. Magbabayad ka ng bill sa Pilipinas? Libre! Dahil wala ng service fees. Mag-check ka ng account balance kahit nasaan ka pa sa mundo? Libre! Kaya sa BDO Pay, libre lahat ng transactions. Kaya nga hashtag BDO Pay muna at i-download agad-agad ang BDO Pay app. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, visit lamang po sa pinakamalapit na BDO branch para po mag-open ng account. BDO is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas at ang mga deposits nga po insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Sa mga Pilipino, ha, dyan sa Canada, sa abroad, kahit nasaan pa po kayo, magbukas na po kayo ng BDO Kabayan Savings and agad-agad pong i-download ang BDO Pay App now na at lahat ng akin nabanggit na serbisyo na libre ay inyo na pong matatamasa. O diba, thank you very much. Yan nga po ang alagang BDO Kabayan. Sandali lang, ha, mga kapatid. Sa oras po na alas 8:31 na. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you, Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans. At puno yan ng Nangustin with Xanthan. Mainam po sa ating pangangatawan. Boss Mastery Coffee, available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Southstar Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Mastery Coffee. Prime time, drive time, alas 8:31. Abogado po iyon, mga kapatid, ha, ni Loren, Ma'am Loren, at ni Congressman Leandro. Ngayon, tanungin naman natin sa pang abogado. Abogado naman ni Jepoy. Si Jepoy.
5: Si Jeffrey.
7: Kilala mo si Jepoy?
5: Sinong Jepoy? Maraming Jepoy sa mundo.
7: Si
5: Jepoy na nabanggit ba ni Rodolfo?
7: Si Jepoy po'y nabanggit ng ilang ulit sa affidavit. Ito ho yung unang salaysay nito pong si Police Corporal Rodolfo Mondigo Gracioso Jr. Ito po yung sinasabi na Public Information Officer daw ho ng Davao City Hall. Ngayon, may claim siya dito na ito po ay Executive Assistant, supposed to be po ni VP Inday. Pero sabi ni VP Inday, hindi.
8: Bakit?
7: Hindi ko yan executive assistant, hindi ko yan ano. Hindi ko yan, hindi nakabuntot sa akin lagi yan. Pero sabi po ni Gracioso, hindi. Siya ang taga-tanggap.
5: Oo nga,
7: nabigyan daw yung susi, bigay mo kay Jepoy.
5: Oo nga, nabigyan din daw ng bag, sabi kahapon ni Rodolfo. Oh,
7: yung susi, bigay mo kay Jepoy. Okay, yung mga bigay ni Ma'am
5: yung paper bag na Hermes.
7: Yung
5: yung Royce chocolates.
7: Yung bigay lagi ni Ma'am Wen.
5: Oo, si Ma'am Wen, asawa ni Lord Velasco.
7: Mga binibigay daw po lagi, abot mo kay Jepoy.
5: Oo.
7: Okay. At si Jeffoy daw, pinuntahan ng NBI.
5: Oo, at may offer daw ang NBI na titira daw sa Forbes Park. May mga ganon. Oo, basta lang daw tumestigo, yun ang sinasabi. Pero sinagot na yan ni Matibag, ha?
7: Ni Director
5: Matibag. Ang sabi ni Director, walang budget ang NBI para itira siya sa Forbes Park. Wala daw ganun.
8: Wala.
5: Hindi rin daw sila nagkausap kasi kiniklaim nitong si Jeffoy na nagkausap sila via phone ni Matibag.
7: Pero di ba may bahay doon si Junior sa ano?
5: Sa Forbes? Alam nga naman doon titira si Jeffoy, doon ba?
7: Hindi, sino ba bilabag ka Junior?
5: Sino ba Junior? Sa dami ng junior sa mundo. Eh si Rodolfo nga junior din eh.
7: Sandali lang po.
2: Ted Filon and DJ Chacha sa True FM.
9: Dito ka sa balitang walang dagdag bawas.
10: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo
9: at sa komentaryong hindi bias.
11: Sabi ko, andyan na tayo sa
9: buo ang kwento. Balitang may konteksto.
12: By June 30, yung
9: dahil dito, bawal ang fake news.
13: Sa mga issues sa bansa, no? Yung bill.
9: Kasama si na Jovi Francisco, Marisol Halili at Chicky Verhel. Dito tayo, sa totoo lang.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Big on Micro Kilig.
3: Naman kayo sumimangon.
4: Hi, Mr.
2: Big on Micro Suspense.
5: Makakabuti kung bulag pa ang kasama ko.
2: Big on
6: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
7: Kaya gagawin ko ang lahat para sa aking punta to.
2: Microdrama is big on Signal Play.
8: Para bigyan ng mukha ang balita,
9: our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
10: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
11: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
10: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
12: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
10: Walang kulay, walang kinakampihan.
13: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
10: At wala rin inaatrasan.
14: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo. Wala akong bahay sa nila.
15: Sa ilang lugar dito
16: sa nang dumangoy.
10: Susugod sa bagyo.
17: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo, mga kapatid.
10: At anumang dilubyo.
18: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
10: Balita man sa lansangan,
19: kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
10: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
20: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
10: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video, at maihatid na nila sa inyo ang balita.
21: Mobile Journal, Amy Achanza po.
22: Arles de los Santos po.
23: Denise Valdesanto po.
24: Ben Taringi po.
25: Las Paredes po.
26: Jeff Rivera po.
27: Julie Baiza po.
28: Kayla Macanta.
29: Mary Monreyes po.
30: Mariela Pascual po.
31: Halimbawa.

0: Information Officer Jeffrey Jepoy Tupas dito po sa alegasyon ng bagman daw nitong si Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. Tungkol pa rin po ito dun sa cash delivery sa ibinibigay daw po kay VP Sara at sa iba pa pong mga Duterte. Kasama po natin ngayon ang kanyang abogado, si Attorney Cesar Europa. Good morning po, Attorney. Mayong buntag.
1: Magandang umaga, Ma'am Chacha. Magandang umaga rin, Sir Ted. Good morning. Magandang umaga rin sa mga nakikinig at nanonood sa inyo.
0: Good morning po sa inyo, Attorney. Are you in Davao po, sir?
1: Apo, nasa opisina ako.
0: Sige po. Kamusta po si Jeffrey ngayon? Siya po ba'y nandyan pa rin sa Davao?
1: Hindi ko po alam exactly kung nasan si Jeffrey ngayon. Hindi namin pinag-uusapan kung nasan siya. But last naming usap, okay naman siya.
0: Okay, pero you're unsure po kung nasaan po siya sa or kung nasaan man po siya ngayon, Davao or Manila. Pero sir, kailan po kayo huling nagkaroon ng ugnayan at ano po ang mga napag-usapan ninyo ni Jeffrey?
1: Ang last naming usap ni Jeffrey over the phone kagabi? O kagabi yata. Ang ano nga is sinabihan ko siya, nag-relay ako sa kanya ng information na nung isang araw ay in-interview ako ng ibang taga-media patungkol dun sa mga sinabi ni Director Matibag. Tapos kahapon rin, sinabi ko naman sa kanya, meron ding nag-interview rin sa akin at tumingi ng statement tungkol sa mga sinabi ni Director Matibag.
0: Mamaya pupuntahan po natin yung mga nabanggit ni Attorney Matibag. Maging yung claim po ni Jeff Tupas na may offer nga daw po ng pagtira dito at ng pera po yata ang NBI sa kanya. Pero sir, para lang po klaro, bukod po sa pagiging Davao City Information Officer, nagkaroon po ba ng iba pang responsibilidad si Jeffrey kay VP Sara?
1: Nung Vice President na si VP Sara, nag-work din si Jeffrey sa OVP.
0: Ano pong trabaho niya dun, sir?
1: Si Jeffrey naman, ever since media yung assignment niya. Dati kasi siyang reporter ng Inquirer, doon kami nagkakilala. Noon-noon pa.
0: So,
1: tapos, media yung palagi ang ano niya. Palaging trabaho niya. I think sa OVP, ganun pa rin. Tagasulat ng mga press statement, tagasulat siguro ng kung ano-ano pa.
0: So, yung pagdating po sa usaping media, may ganun nga po na naging trabaho itong si Jeffrey. So, gaano po siya katagal nag-work kay VP Sara? Kailan po siya nagsimula?
1: Dalang ma'am ha, meron akong exact details sa... Nandun sa ano yan nasa sworn statement ni Jeffrey. Dalang, nandito sa kabilang screen. Sa City Information Office... From June 1, 2016 hanggang November 8, 2021. Tapos sa OVP naman from June 30, 2022 hanggang October 15, 2025.
0: Okay. I don't know if you can answer this, Attorney, no? Kasi baka po maka-apekto dun sa kaso ni Jeffrey. Pero regular po ba siya, kagaya nung claim ni Rodolfo Gracioso, regular po ba siyang nakakasama sa mga biyahe, sa meetings at sa iba pa pong ganap ng vice-presidente?
1: Sa pagkakaalam ko, paminsan-minsan sumasama siya pero more often than not nasa opisina siya kasi nga ang trabaho niya eh mag-coordinate sa media nung nasa Davao pa. That's a day-to-day job. So usually nasa office lang yan siya. Pero minsan sumasama, minsan lang.
0: Oo, bahagi po ba ng kanyang trabaho halimbawa yung pagtanggap po ng mga sulat, dokumento para po kay VP Sara or hindi po 'yon kasama sa job description? Wala po 'yon, media po talaga.
1: So, opo. Media, usually yan ang ano niya. Oo. Kasi nga dati siyang media rin.
0: Opo.
1: So, marami siyang kaibigan sa media. So yan basically yung trabaho niya.
0: Sir, October 2025, correct me if I'm wrong, kung tama po itong nakita ko, October 2025 po siya umalis sa Office of the Vice President. Ano daw po ang naging dahilan ni Jeffrey noon kung bakit po siya umalis sa OVP?
1: Hindi naman namin ang pag-usapan, pero ang pagkakaintindi ko kay Jeffrey is gusto niyang magpahinga o ano.
0: Pero gusto na magpahinga. Naging maayos naman po yung kanilang yung kanya pong pag-alis doon po sa OVP.
1: I think so. Magkaibigan pa rin naman yata sila ni Madam Inday,
0: VP. Oo, hanggang sa ngayon. Sir, sabi niyo po kahapon niyo po siya huling na-

0: kausap. At kahapon kausap din po namin si Rodolfo Gracioso dito po sa programa. I just don't know kung napakinggan niyo po yung ilan po sa kanya mga sinasabi. Pero from the affidavit hanggang sa interview po namin kahapon kay Gracioso, idinadawit po talaga niya ito pong inyo pong kliyente na si Tupas. Ano pong sabi niya dito base po din sa usapan niyo kahapon?
1: Hindi namin napag-usapan kung ano yung sinabi ni Mr. Gracioso kahapon. No? Pero kahit na dun sa yung ginawa naming sinumpaan sa laysay ni Jeffrey, tinanggi talaga niya yung mga sinasabi ni Gracioso dun sa sinumpaan sa laysay din ni Gracioso. In fact, actually madalian yung paggawa namin ng sinumpaan sa laysay ni Jeffrey noong September 29 ng hapon hanggang... Kasi September 30, placed under oath na. Pumunta na sa piskalya para sumumpa doon sa sinumpaang salaysay niya. Clear naman, mabuti na nga lang din na readily available yung mga ebidensya ni Jeffrey tulad ng yung mga ticket niya. Nung sinabi ni Gracioso na may mga binigay na maleta at sa kanya raw pinabuhat o binigay, yung mga binigay na date, nasa Korea siya. Tapos yung sa pangalawang instance na may date, yung September 21, 2019, nasa Japan si Jeffrey. So clear naman, merong verifiable evidence, no? May ticket niya sa airline, andyan yung kanyang pages ng passport niya na nandun yung mga visa niya at saka yung mga stamps. At saka may mga pictures pa si Jeffrey na narecover sa profile niya sa Facebook. Na nandun talaga siya sa Korea at Japan nung panahon na yun.
0: Oo, kumbaga meron po siyang mga patunay.
1: Yes. Tsaka verifiable. I mean, gaya ng mga biyahe na yan. They can easily check with the immigration records ng Bureau of Immigration. Diba?
0: Oo.
1: Hindi siya pwedeng gawa-gawa lang.
0: So, hindi po magkakilala talaga itong si Tupas at saka si Gracioso? Ano po bang ugnayan nila?
1: Ang sinabi ni Jeffrey dun sa sinumpaang salaysay at ang kinwento niya sa akin is kung totoo na security nga ni dating Speaker Velasco si Gracioso, ay posibleng may mga instances na nandoon si VP and baka nandoon din si Jeffrey na nandoon din si Speaker at baka nandun si Gracioso. Kaya nga sinabi niya na posibleng may mga selfie o ganun. Pero hindi niya sabi niya rin sa ano niya, sinumpaan sa laysay, na kung meron mang mga instances na nagkasama sila sa isang lugar dahil nandun si Speaker at nandun si VP Inday, posibleng may mga selfie o ganun.
0: Oo, pero personal nakakilala, hindi po talaga. Pero posible na nagkita po sa mga events or functions ni VP Sara. Yes. Yun po ang binabanggit po ni Jeffrey. Ugnayan naman daw po niya kay former Speaker Lord Velasco at sa misis po nito. Ano pong tugon dito ni Jeffrey?
1: Well, sinabi ni Jeffrey talaga na minsan hindi siya nakapunta dun sa bahay nila, former Speaker Velasco sa siyansa ngayon. Valle Verde
0: po, opo.
1: Minsan hindi raw siya nakapunta ron.
0: So, wala po silang direct communication or any transaction na ginawa gaya po ng nababanggit ni Gracioso. Wala po noon.
1: Wala. Ang mahirap lang kasi dun sa mga ibang sinabi ni Gracioso, walang exact date. Like merong sinabing from 2018 ba yun hanggang 2020 or 2019 or periods of time yung pinag-uusapan. So, yun lang dalawa dahil sinabi niya mahal na araw ng 2019.
0: Oo.
1: At saka yung isa may date talaga na September 21, 2019.
0: Oo.
1: So, yung mga yun na napakita naman ni Jeffrey na imposibleng nangyari yung sinasabi.
0: Yung Marinduque incident po, anong sagot po doon?
1: Yung Marinduque incident, yun yung sinabing mahal na araw noong 2019.
0: Yun po yung nasa Korea siya.
1: Nasa Korea si Jeffrey noon.
0: Oo. So,
1: imposibleng may inabot. Tsaka ewan ko kung nakita niyo na to si Jeffrey. Matagal ko na kasing kaibigan nga to.
0: Opo.
1: Yun lang, just the idea na magbubukat siya ng dalawang maleta na puno ng pera.
0: Mm-hmm.
1: maliit na tao to eh. Tapos palagi pang naka-heels.
0: Mm-mm. Bukod po dun sa travel record, sir, meron pong mga witnesses din na magpapatunay na talagang si Jepoy kasama nila halimbawa at mga ganun po.
1: Like I said, madalian yung paggawa namin nung kanyang sinumpaang salaysay dahil meron naman siguro pwede yung mga baka may kasama siya sa Korea o sa Japan.
2: Eventually.
1: Pero hindi na namin na isama yon dahil nga madalian.
2: Yung kanyang affidavit, ito yung kanyang reply sa subpoena ng NBI.
1: Ganito po ang nangyari niya ng Sir Ted, no? Nung September 29, gaya ng kinuwento sa akin ni Jeffrey, maagang-maga sa umaga, parang mga alas 7 pa ng umaga, may mga dumating na mga tao sa bahay nila sa Kabakan. At nagpakilalang NBI agent. Parang yung head yata, ano nga pangalan nun? Parang Voltaire Rubira. Yun siya yung, sila yung nagpakilala doon. Hindi kaagad lumabas si Jeffrey. Ang unang nakausap nung mga yon, yung mga kapatid ni Jeffrey tsaka yung mister yata ng kapatid niya. Tapos si Jeffrey ay tumawag ng kaibigan niyang abogado, si hindi na ko pangalan para sigurado, baka magkamali pa ako, si Attorney Rendel Magliwan.
2: Okay.
1: Na counselor sa Kabakan. Yun yung dumating at yun din nang nakipag-usap dun sa mga tao. Yun nga, sinasabi nila na they were there to offer protective custody kay Jeffrey tsaka sa pamilya niya. Gusto ni Jeffrey pagpo-provide ng ano kung saan gusto ni Jeffrey tumira. Yun lang, may nabanggit na kahit na sa Forbes Park pero hindi ko alam kung ingest yun o totohanan, no? Tapos nung after that, nung pagkatapos ng makausap ni Attorney Magliwan yung mga dumating doon, using the phone of one agent, nakausap ni Jeffrey mismo si Attorney Matibag over the phone. Tapos ni-reiterate ang binalik-balik na ni Attorney Matibag dun sa convo nila, sa pag-usap nila, is trust my people. Mga pili kong tao yan. Tapos binalik na naman niya na isisecure nila dahil nga raw meron silang impormasyon. Ito din galing din to dun sa mga NBI na pumunta ron na may impormasyon silang may threat na i-abduct si Jeffrey. Ang pagkakasabi is ang mga Duterte ang magpapa-abduct sa kanya. So nung nag-uusap sila, si Jeffrey syempre hindi tsaka yung pamilya niya, hindi pinapakitang takot sila, pero takot sila, no? So, gusto lang ni Jeffrey maumalis na sila doon, kaya sinabi niya na humingi siya kay Attorney Matibag ng formal na imbitasyon na siya ay ipaas sa ilalim sa protective custody. Tapos right after that, nung medyo umalis na yung mga taga-NBI, umalis rin kaagad si Jeffrey, sinamahan siya ni Attorney Magliwan, no? Dumiretso sila ng Davao. In fact, dito kung saan tayo saan ako ngayon, dito sila dumiretso dahil ako talaga yung abogado ni Jeffrey. Then sabi ko, habang nandito kami, sinabi niya sa akin na may dumating raw sa bahay nila sa Kabakan. Ang dala naman ay hindi yung invitation, kundi subpoena.
2: Subpoena na. Okay.
1: Subpoena na ang pinadala. Tapos ang sabi naman ng mga kumag-anak ni Jeffrey na nandun, meron parang daw sinabing mag-offer na mag-iwan sila ng pera para sa kanila, pero tinanggihan. Kaya nasa ayaw, takot si Jeffrey, ayaw niyang pumunta ron sa Manila, tsaka medyo short din yung notice. Kaya sabi ko sa kanya, masabot, pwede ka naman mag-submit na lang ng affidavit mo para matapos na itong kwento na ito, na masagot mo na kung ano yung mga sinasabi ni Gracioso. Kaya minadali naming ginawa yung kanyang sinumpaang salaysay.
2: At ngayon, yes, at na-submit na ho yung kanyang sinumpaang salaysay sa NBI main office.
1: The following day, October 1, kasi yun yung schedule na nakalagay sa subpoena. October 1, si Attorney Jokno, yung napakiusapan na dalahin. Pina-overnight namin sa ano yun, yung may nag-bitbit yung kanyang... Ano, hindi, meron kaming na-request na tao na dinala sa Manila nung gabi na yun.
2: Service. Okay, sige. And so, then, apo, Attorney ganito, yung po bang pagpunta naman ng NBI doon sa bahay ng inyong kliyente, dyan po sa Kabakan, maayos naman, wala namang threat na nanggagaling sa agency. I mean, it's regular naman.
1: Well, ano po, pupunta nila ron, ang sinasabi nila is...
2: Kaya nga, may threat daw, etc.
1: Opo, may tanong, threat daw against yes. Jeffrey.
2: So ang tanong ko naman, maayos naman, wala namang...
1: Maayos naman.
2: Okay, good, sige. Opo.
1: So, pero syempre, kahit na siguro sino, bigla kang mabulagta ng umagang maaga, tapos mga lalaki hindi mo kilala yung dumating,
2: opo,
1: may takot din.
2: Opo, yes sir.
1: Pero walang direct threat na sinabing, wala naman.
2: Opo. Nakipag-usap na ba si Jepoy kay VP Sara after that incident?
1: Sa pagkakaintindi ko po, nag-usap siguro sila pagkatapos naming isumite yung
2: affidavit
1: sa NBI.
2: Okay. Would you know ano ang payo kung meron man ni VP Sara sa kanya?
1: Wala ko kaming pinag-usapan. Pero kasi may mga lumabas na... Meron ako mga narinig. In fact, part nung in-interview sa akin nung isang araw na may mga na may press con raw si Madam Inday, si VP.
2: Oo.
1: So, hinanap ko, pinanood ko. At may sinabi siya doon na may sinabi si Jeffrey sa kanya. Kaya nga, tingin ko, nag-usap sila.
2: Okay, hindi nga
1: pero
2: po.
1: Pero yung payo, wala naman siyang payo na sinabi sa akin. Ha? Hindi ko alam kung may sinabi.
2: Sige po. So this is now a an ongoing case ano po, and later on we were going to interview the NBI, the good NBI director. Ngayon, ano ang balak ng kliyente ninyo dito sa sinumpaang salaysay? I'm sure may kopya na kayo nito si Gracioso. Ano ang balak ng kliyente ninyo against Gracioso kung meron man?
1: For now, wala. Napag-usapan namin yan noong September 29 kasi bilang abogado ni Jeffrey, sabi ko sa kanya, may mga option ka rito ha. Pwede kang mag-file ng perjury, pwede kang mag-file ng cyber libel dahil may mga post na yun si Mr. Gracioso at nagpa-interview pa sa kung ano-anong outlet. So sabi ko yan, sabi naman ni Jeffrey at that time na for now, wala muna. Ang gusto niya is mailabas na yung kanyang side dun sa sinabi ni Mr. Gracioso at maisumite sa NBI para sana wala na. Ganun na, tapos na yung ano, binigay na niya at wala nang magpa-pressure sa kanyang magbigay ng kung ano pang statement.
2: Okay. Ngayon, meron ba din pong ngayon ugnayan ang kampo ni VP Sara, ang kanyang mga lawyer sa inyo as lawyer po ni Jepoy para ho dito sa posible na pwede pong that you can collab, no? Ika nga, that you can collaborate dito po sa mga salaysay na ito ni Gracioso?
1: Ang sinabi ko po nung in-interview ako ng mga press dito sa Davao is free naman po si VP Inday na gamitin yung sinumpaang salaysay ni Jeffrey just in case she intends to do anything.
2: Okay.
1: Pero wala pong direct na
2: sige
1: pag-uusap yung mga abogado ni VP Inday at sa akin. Wala po.
2: Sige. Sir, ano ang naiisip nyo na motibo nitong si Gracioso para mabanggit si Jepoy several times dito sa kanyang affidavit? Nakapanayam po siya kahapon, ano po, at mahaba-habang aming panayam. Ako din, mag-iisip ako, bakit gagawa-gawa ng kwento itong si Gracioso para sabihin niya na itong si Jepoy nga ay ilang ulit niyang nakasalimuha at naabutan ng kung ano-ano?
1: Mahirap mag-speculate ano, pero siguro ang pinaka ano is baka akala nila weak na tao ito si Jepoy dahil nga si Jepoy ay openly gay. Tapos baka akala nila may away si Jepoy at saka si Madam Inday dahil nga umalis si Jepoy sa OVP, pero wala naman. So baka yun ang akala nila, baka akala nila weak link si Jepoy na mapapressure, pero hindi.
2: Okay. So ngayon po, who is securing Jepoy?
1: Siya lang po.
2: Okay.
1: Nagtatago lang.
2: Opo, nagtatago lang siya ngayon, nagtatago.
1: Kaya nga po, ano, ay may kita point na pag nag-uusap kami, hindi ko tinatanong kung nasan siya. Kasi alam niyo naman siguro, sir, current technology, pwedeng matrack, pwedeng ma-wiretap yung conversation. So, sinasadya ako po talagang hindi itanong sa kanya.
2: Okay, sige. So, magkaroon kaya ng chance ako, ang inyong lingkod, kami, na makapanayam si Jepoy at mapakinggan natin ang kanyang panig sa kontrobersyang ito kung sakasakali, attorney, will that be possible?
1: Hindi ko alam sa future, pero sa ngayon po, ayaw muna ni Jepoy na humarap sa kung saan-saan dahil okay. Yung isang sad thing about this, Mang Ted, I'm sure is parang nagiging investigation by media, di ba? Meron nga akong yung tinanong sa akin kahapon kasi may sinabi raw si Director Matibar na si Jeffrey ang humingi ng supina. Meron yatang sinabi na gano'n. Kaya nagtaka ako dahil nga nung September 29 sila pumunta ron, yung mga taga-NBI. Tapos yung supina na served nung hapon. Kung titingnan po ninyo yung date po nung supina, September 28.
2: Oo, opo, opo.
1: So paano pong nangyari na si Jeffrey ang humingi?
2: Opo, opo.
1: Ng supina.
2: Opo, sige po. Well, kaya ho lang naman kami no, nag-aalok nga ng panayam, although sabi ko nga, kung pwede, kung mamarapatin, kasi nga din po, kasi kahapon, nakapanayam namin si Corporal ng mahaba-haba, no? And ang katanungan ko nga po, matitalye, at para ho natin masubukan din yung kanya pong consistency and yung kanyang credibility. So, as you know, as a sign po of fairness and amin pong pagkukusa na nga rin na makuha yung panig ng inyong kliyente. Kasi nabanggit niya ilang beses si Jepoy. Kaya yun pong amin pong pag-aalok sa inyo. No? Not for anything else, but para lang po namin magampanan yung amin pong tungkulin na kunin po ang panig ng inyong kliyente, attorney.
1: Oh, salamat po, Sir Ted, for the offer. At naintindihan ko po, yan yung magandang merong fairness in journalism.
2: Opo. Sige, so at any kung sakasakali lang po, bukas po ang aming pala tuntunan at any time. But meantime po, sa ngayon, attorney, ano po ang instruction sa inyo ng inyong kliyente?
1: Ang instruction sa akin ni Jeffrey is kung may magtanong sa media, sagutin ko lang. I-clear up ko lang kung merong mga misunderstanding or
2: opo.
1: May mga imali na lumalabas sa media or kung may mga tanong lang, sagutin ko.
2: Okay, sige po. So, bukas pong aming linya dahil nga mukhang ito po ay ongoing na issue at aalamin po natin ang sanahan itong issue ito. Salamat po muli, attorney, sa inyo pong panahon sa aming palatuntunan.
1: Anytime po, Sir Ted. Magandang umaga uli.
2: Opo, salamat na marami. Thank you. Si attorney Cesar Europa. Legal counsel po ni Jeffrey Jepoy Tupas. Kapag may reseta ang ating doktor, alam mo bang pwede ka nang pumili ng world class na mga gamot?
0: Naku, reseta po ba sa high sugar? Piliin ang world class.
2: Sa mga nahahigh blood dyan, reseta sa high blood, piliin lamang ang world class.
0: Ang dami sa comment section, reseta sa high cholesterol, piliin ang world class.
2: Kapag may reseta ang ating doktor, piliin lamang ang world class, piliin ang Rhea Generics.
0: Naku po, Nikki de Guzman, makinig ka dito. World class kasi ang Rhea Generics. Gawa po ng world class pharma experts katulad po ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius, Kabi, AstraZeneca, OEP, Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
2: Dalhin po lamang ang mga reseta ho natin sa Mercury Drug at piliin ang world class, piliin ang Rhea Generics. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot-kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Again, salamat na marami. Rhea Generics, nagbibigay pugay sa world-class na mga uri manggagawang Pilipino. Mga kapatid, abangan sa aming pagbabalik, NBI Director Melvin Matibag.

0: Television. Dito tayo.
1: Ang pagtulong walang pinipiling oras at sitwasyon. Sa bawat daing, may handang makinig.
2: Laking pasasalamat ko po sa PCS o sa binigay nilang medical assistance.
1: Sa bawat pagluha, may pag-asang hindi bumibitiw.
3: Noong time na yun, nasabihin niya na, Ma, magagaling ka pa ba? Para akong tinuhong.
1: At sa muling pagbangon, may handang umalalay. Abangan ang mga kwentong kukurot at mananatili sa puso. Mga kwento ng pagtulong na dumarating sa oras na pinakakailangan.
4: Hindi umuurong sa pagtulong.
1: Ganyan na ang PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. Abangan tuwing Linggo, alas 8 ng gabi sa 1PH.
5: Mga balitang bisdak, mas pinalapit sa inyo. One Balita By, tuwing Sabado, alas 5 ng hapon.
6: I'm Chef Lau, the Rocker Chef.
7: Let's get it on! Ay! Ay! Ay! Ay!
6: Sabado siya! Yeah! Ang bilis tumakbo! Uy! Itay mo!
8: Tagal-tagal naman ang kalaban dito.
6: Ano?
9: Hello!
10: Sumobra pa! You choose which ingredient.
9: Bukas pa tayo makakakain.
10: Anong gagawin mo ngayon?
9: Pantikim lang.
10: Wala tayong oras. Ganantik pa muna yan. Kailangan taste good.
6: Suka. Ay! Are you okay?
10: Medic? Do we have a medic?
9: Oh my God. Ayaw nang tumigil.
10: Feel of pressure!
11: Hindi ako nasusunod na ba yan o hindi?
12: Naku, patay na. Tulog na tulog.
10: Mystery ingredient, Mr.
9: Oh, chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
13: Oo, aabot yan.
10: Kaya mo ba magluto habang hinangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!
5: Mula pa nung pandemya, narito na sila. Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
14: Sa ilang lugar dito,
15: sa mga lumangoy.
5: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan, o hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video, at maihatid na nila sa inyo ang balita.
16: Mobile Journal, Amy Achanza po.
17: Arles de los Santos po.
18: Denise Valdesanto po.
19: Bentarinki po.
13: Las Paredes po.
0: Jeff Rivera po.
2: Julie Baiza po.
3: Kayla Macantas.
11: Mary Monreyes po.
14: Ayala Pascual po.
10: Halimit

0: you get reliable, durable, and energy-saving products.
1: Upgrade your home. Upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
2: Ted Filon and DJ Chacha sa True FM. KBP Golden Dove Awards Best Public Affairs Program on Radio.
3: Good morning!
4: Ito, saktong-sakto sa oras po na 9:07. Nasa linya na po ngayon, NBI Director Attorney Melvin Matiba. Good morning po, Direktor.
5: Magandang umaga po, DJ Chacha, sa Kated at sa lahat po ng tumatakilig sa inyong programa.
4: Nako, salamat. Thank you rin po. Alam naming busy-busy kayo sa dami po ng mga kaso po na inyo pong inaasikaso ngayon. Attorney, diretso muna tayo dito kasi kanina kausap po namin ito pong abogado ni Jeffrey Tupas. Dito tayo po magsimula. May accusation po kasi na nag-alok daw po ang NBI, natitira siya sa Forbes Park o Forbes Parks at may iba pang inaalok dito kay Tupas, ano, basta lang daw po tumestigo against VP Sara Duterte. Sumagot na kayo dito eh, pero kung may alok man, ano ba exactly po ang sinabi po ng inyong mga investigador nung makaharap po nila si Jeffrey Tupas doon sa Davao?
5: I-contextualize po natin mabuti, ano, ilagay natin yung istorya, no? Nung binanggit po ni Gracioso itong si Jeffrey Tupas, kasama po sa aming pag-iimbestiga na malocate yung mga personalities na binanggit doon at maimbitahan. Ngayon, ang alam na nga po namin impormasyon, itong si Jeffrey Tupas, dating empleyado ni Vice President, at inaanap po natin at wala na sa Davao, natuntun po na may nakapagbigay na impormasyon na sa North Cotabato na po siya nakatira, naninirahan doon. So yung pong ating team dyan sa Mindanao, pinapuntahan po natin para imbitahan po. Pinahanap po natin. At katunayan, nung dumating sa bahay, sinamahan pa po yung ating mga ehente ng kunsyal ng barangay. Mm. Yung po yung kumatok doon sa bahay. At nung sinasabi nga na may interest sa kanya na maimbitahan para magbigay linaw doon sa naging pahayag po ni Gracioso, may pag-uusap po. Katunayan, may mga larawan pong ipinadala sa akin yung ating mga ahente na pinagkapi pa sila. Kausap po yung lawyer na nandoon. At ang sabi po ni Tupas is natatakot na siya. Kumbaga may iniisip siya na yung seguridad niya. Kaya nagkaroon po ng kasagutan na kung ang problema yung seguridad, trabaho ng National Bureau of Investigation na bigyang seguridad yung mga tao na may interes sa isang usapin, kagaya rin nga po niya.
4: Mm.
5: So nauna, wala pong katotohanan yung sinasabi doon na patitirin sa Forbes Park kasi napaka-imposible naman po noon. Wala po tayong mga pinuproteksyon na witness na itinitira natin sa Forbes Park. Napakahirap po noon. Hindi po natin alam, siguradong napakamahal niyan. Baka po kung gagamitin namin yung confidential funds namin, Kate, DJ Chacha, wala pang 11 days, ubos na yung confidential funds. Ano po? So imposible po yun. Napaka-imposible. Ano po? Imposible po. So ganun po yung pangyari. Ngayon, nagsalita po itong si Jeffrey Tupas doon sa mga ahente na pwede bang bigyan nyo ako ng opisyal na imbitasyon? Sabi niya, inapaliwanag nga sa kanya, hindi ka naman pa subject ng pensa, kaya iniimbitahan ka. Siya po ang nag-insist na bibigyan ng subpoena. Kaya yung subpoena, nanggaling pa po dito sa Maynila electronically, pinadala po rin doon sa mga ahente natin doon, umalis sila doon sa bahay nila Jeffrey Tupas na nanghali at ipirinint yung subpoena para iparisip sa kanya. Pinagantay silang dalawang oras dahil ang bilin ng sister-in-law, siyang tatanggap mismo.
4: Mm.
5: Nasa kabangkalan pa po pala, kaya inantay ng dalawang oras at na-receive na sila. Nakausap din po yung abogado, ano po. So ang pangako po sa kanya, kung siya'y natatakot sa kanyang seguridad, bilang trabaho ng NBI, bibigyan po siya ng seguridad.
4: Mm.
5: Kaya kami po nagtataka, kinabukasan, pagkatanggap ng subpoena, nandirito na kagad po yung kanyang affidavit po. At napakaraming abogado involved. May abogado sa Maynila, may abogado sa Davao, may abogado rin sa
4: North Cotabato.
5: So ganun po yung pangyayari dito. Ngayon, ang challenge ko nga, dahil yung akin pong mga ahenteng inutusan doon, pinagawa ko naman ng kanilang spot report, yung nangyari po, at pinagagawa ko po ng kanilang sworn statement doon sa nangyari. Kaya ang hamon ko, mag-sworn statement din doon sa kanilang mga ipinapayag sa social media, para naman po may pananagutan sa batas kung meron pong nagsisinungaling.
4: Okay, sworn statement. Opo. So, wala, kung nagkaroon man ng offer, totoo, para sa seguridad niya, pero hindi sa Forbes Park. Tama po iyon.
5: Tama po. Opo, tama po.
6: Hindi. Nakausap niyo daw ho mismo sa telepono si hindi Jeff sa mamamagitan po ng inyo pong ahente.
5: Hindi po ako kausap. Meron pong representante ng opisina dahil lang humihingi ng sampina, humihingi ng clearance, tinawagan po ng ating ahente. At doon po yung pangyayari na kausap na ang binigay ding garantiya is kung natatakot sa seguridad, ang NBI is capable and mandated to secure kahit sino man po.
6: So hindi nangyari na yung ahenteng nando doon sa bahay nitong si Tupas tumawag sa inyo at kayo nakausap ni Tupas mismo sa telepono?
5: Hindi po. May kinausap po at tinawagan po dito po sa opisina ng director. Office of the director po.
6: Ah, okay. Opo. So...
5: sapagkat nung oras po na yan, ako po ay nasa Malacanang, meron po akong meeting. Nung panahon na yan. Opo.
6: So, kasi ang claim ng abogado kanina nga na kayo mismo ang kausap ni itong si Tupas at yun din daw yata ang kwento po ni Tupas sa kanya.
5: So, yun po yung problema, sir Ted. Triple hearsay na.
6: Sige, so hindi nangyari yun. Alright. Pero saan ang gagaling yung impormasyon na merong threat sa buhay o sa kanyang safety itong si Tupas nung magtungo doon yung inyong mga ahente?
5: Sa kanila po nanggaling. Katunayan, dyan din nga po mga personila na nando doon, sinabi na magmula nung umalis kay BP Sara, parang ang nangyayari na may paranoia na nag-iisip na may mangyayari. Kaya nga po yung mga nag-social media na madaling araw daw, dumating yung NBI, gustong dukutin. Hindi po totoo yun. Alas 8 po ng umaga dumating yung NBI doon at andito nga po yung mga larawan ipinadala sa akin na ito po, nagkakapi pa po eh. Ito yung mga NBI, nagkakapi pa. Ayan po. Ito po yung bahay niya ngayon doon sa ano? Sa Dorcotobato. Tapos ito po yung ating agent po, kausap yung abogado niya doon sa ano, sa Juan, sa Dorcotobato. Ayan po. Ayan.
6: Opo. So
5: pinadala po sa akin to. Ngayon, in fairness po doon kay Konsyal, si Konsyal Magliwad, siya po ay Gunsyal, sabi niya, hindi ako abogado nito, ako ay kaibigan lang. So, doon pa po nagkaroon ng pag-uusap. Ngayon, yung threat na sinasabi, nanggaling din po sa kanila. Kaya nga, nung pong nandun yung agent natin, bumalik, isa-serve yung subpoena na papatanggap sa kanila, sinabi, teka muna, parang may kotse ka yata na umaaligid na hindi namin kasama yan. Eto po, ayan, binuntutan pa nila nung mga agent namin. Meron pong video rin yan. So, ganun po yung pangyayari dyan. Kaya kami, gulat na gulat, kinabukasan, at nag-commit siya, based from kay Attorney Konsyal, sabi, magko-cooperate, sasama siya or pupunta siya na kusa. So, nag-offer na kung kailangan ng tulong para makarating sa Maynila, itutulungan namin kayo. As part of the investigation po, ganun po yung pangyayari.
6: So hindi yung pangyayari na pumunta ng maaga-maaga ang mga kagawad ninyo ng NBI sa bahay nitong si Tupas at sinabihan na pumunta kami dito kasi meron kaming tinanggap na impormasyon na nanganganib ang buhay mo. Hindi ganon.
5: Hindi po ganon. Okay. Wala pong ganon na pangyari. Opo. Alas 8 po ng umaga yon. Nandun po, may timestamp po yung mga picture eh.
6: Sige.
5: Na pinadala sa akin.
6: Sige po. Kaya nga hong itong importante no, na mapakinggan natin ng inyo pong panig at ang inyo po, kung ano pong official report ka ninyo ng inyong mga tauhan. Sige.
5: Tama
6: po. Ano ba turing ninyo ngayon dito po kay Jeffrey Tupas? Dito po sa kaso ni Gracioso. Ano ba ho siya ngayon? Ang turing ng NBI?
5: Unang-una po, balikan natin yung kay Gracioso. Hindi naman po ibig sabihin na pumunta sa amin si Gracioso at nag-lie detector test. Pinaniniwalaan na namin lahat ng sinabi niya. Kaya nga po kami nagagawa ng fact-finding, kaya po kami nag-iimbita para ibabangga natin yung kanyang mga sinabi doon sa affidavit niya. Makita natin alin yung totoo, alin yung hindi, at kung meron siyang liability or pananagutan sa batas, dapat panagutan. So yung po mga taong binanggit doon, iniimbita po natin. Dahil kung sila po mismo ay biktima rin ng paninira, itutulungan po ng aming ahensya para habulin po itong si Gracioso. Yun din po yung sinasabi natin. Pero nagtataka nga kami na naging ganun po ang pangyayari. At ako iniisip ko, humingi sa amin ng kopya ng subpoena, pumunta ng Davao, may mga nakausap, Kinabukasan, mayroon na kagad na pahayag. At kahapon, nagpe-press conference ang Vice President. Ikinu-quote na gano'n, ako may conflict of interest. Yun yung sinasabing conflict of interest. At doon na lumutang yung Forbes Park pa na sinasabi po. So, sa halip po na nakatulong, nakadagdag pa sa usapin at sa investigasyon po na ginagawa ng National Bureau of Investigation.
6: Okay. Yung pong yung sinasabi ni VP Sara, dapat dito ang NBI ang magkusang magkaso dito kay Gracioso sa kanyang pagsisinungaling umanong. Kasi nga pati itong si Tupas, eh, naglabas na nga ng kanyang affidavit, sinasabi na hindi kami wala kaming ugnayan yan. Ano po yung reaksyon doon?
5: Well, unang-una, hindi naman si Vice President Sara, eh, abogado naman po yan, Sir Ted. Mm-hmm. At patas ang grado sa bar, 80 ang grade sa bar. Ano po? Mm-hmm. So alam naman po niya yung process, yung criminal procedure kung papaano. Hindi naman po dahil sinabi, may allegation, magkakaso na. Kasi kung ganun po yung gagawin natin, edi dapat nung dumating po dito tong si Gracioso, ganun na kagad. Nagkaso na kami kagad sa mga inakasuhan. Mm-hmm. So yung pong kanyang sinasabi, inaantay po namin ngayong araw na ito, isubmit po yung subscribe na statement na yan, iibistigan po na, ibabangga namin sa mga statement. Uulitin ko po, si Gracioso po may mga sinabi. Hindi po lahat yan tinatanggap ng hindi. Sa ngayon po, ano yung sasabihin kong na-validate na at 100% pwede nating paniwalaan? Yung pong kanyang claim na may mga cash houses na ginamit as to the existence ng bahay at ang pagmamayari ng mga Velasco, validated po yan. Mismong inamin po ni Mrs. Wen Velasco at yung pong mga dokumentong aming nakuha, lumalabas na talaga sa kanila to. Pati po yung binanggit na dalawang resort, yung Sara Resort, saka po yung Amara Resort sa Marinduque, confirm po na sa kanila. So doon po sa ganang yon, yung relationship niya as security personnel ng mga Velasco, established na po yan 100%. Doon sa ibang allegation, yan po yung iniimbestigahan nga po natin. Okay. At makakatulong po kung yung mga taong binanggit doon dumating. Nakita ko po yung press conference ni Vice President, nakakausap pala niya si former Speaker Velasco. Baka mas maganda nung nakausap niya, eh, bakit ba hindi ka umuwi rito at ikaw ang sumagot lahat nito dahil maraming nadadamay. Total, kayo naman talaga yung magkasama at magkakilala noon. So yun po sana yung gusto nating mangyari dito. Kasama rin po nung kay Jeffrey Tupas, ano ba talaga yung relasyon, ano yung naging presensya mo dyan, at ano ba yung claim nila. Ngayon, dinideny po niya. Ang nangyayari ngayon, DJ Chacha, is he said, she said eh. Kanya-kanyang turo po na ganun. Ang NBI po, nasa gitna kami, natitingnan namin at pag-aaralan, i-authenticate, i-validate kung alin ang istorya na dapat paniwalaan.
6: Okay. Sige po. So, ito ho. Si, yung kampo ba nila Velasco nagsumite na ng kanilang counter affidavit?
5: Wala pa po, Sir Ted. Okay. Mga pahayag pa lang po na general denial ng abogado ang akin pong naririnig.
6: Okay. Pero ngayon ho ba inuobligan nyo sila? Meron na ho bang subpoena ang NBI sa mga Velasco na mag-umapir dyan sa inyong opisina to answer these allegations ni Gracioso?
5: Yung invitation pa lang po at humingi po sila ng kopya ng affidavit ni Gracioso, binigyan po natin sila at they have the commitment na sasagutin po nila.
6: Okay. Sir, sa ngayon po, Director, ano ang posibleng kaso kung meron man ng mga Velasco considering na yung kwento kaninyo ni Gracioso kumpirmado doon sa pagkuha ng cash houses? Ngayon ho, pwede na po bang masabi na dito ho sa gantong uri ng mga allegation ay meron na pong pagsisimulan po ng kaso?
5: Well, unang-una po, yung problema doon sa yung cash houses, hindi po natin na-establish na talagang may mga cash doon, ano po?
6: Okay.
5: But to the ownership, certain, na-establish po natin.
6: Uh-huh.
5: Ang medyo po pag-iisipan natin dito, yung ilang mga bahay, bakit nakapangalan po doon sa aid nila? Yung personal aid nila. At nakapangalan po sa isang kumpanya, yung Eagle Realty. So yun po yan. So yung po mga findings namin na yan, hindi po kami magdidetermina kung mayroong kasong dapat isampa, i-endorse po namin yan sa DOJ or sa Office of the Ombudsman po.
6: Okay. Si Ginoong Gracioso po, nakapanayam namin kahapon, may binabanggit siya na kanyang mga files. Kinopya daw niya yon yung mga Viber messages, no? meron siyang binabanggit, anong term doon, technical tsa-tsa kahapon na sinabi nitong si Gracioso. Meron siyang...
4: Hard drive?
6: Oh, meron siyang, yun, meron siyang hard drive.
4: Doon nakasave ang
6: mga
4: Viber
6: mensahe.
4: Messages. Oh.
6: Opo, nitong sila Velasco tsaka siya, pati daw ho yung asawa daw ni Velasco. At pati daw ho video. At ang sabi, hindi niya mailalantad sa amin kasi nga daw po ito'y inaalam pa, bineverify pa ng MBA. Totoo ho ba yon?
5: Well, hinihingi po namin sa kanya, sinasabi na namin yan so that it will be submitted for forensic authentication and validation po. Alam so, naman po natin ngayon, madaling mamanipula yung mga video at titrato eh. So, yun po yung hiling namin. Kasama na rin po lahat ng mga nilalabas ng mga larawan ng lahat ng individual po rito. Gusto natin po isubmit ito sa forensic analysis po.
6: So, hindi pa huhawak ito ng MBI, sinasabi ni Ginoong Gracioso?
5: Mabuti nga po, natanong ninyo noong kahapon. Kaya ngayon, kami nag-communicate sa kanila na dapat po ibigay sa amin lahat po para magpakumpleto po ang investigasyon. Okay. May mga sinumiti po sa mga larawan at video. Ang tanong po namin sa kanya kung ito ba ay parte lamang o kabuuan na nung sinasabi po na hard drive na yan.
6: Opo. Sa ngayon po, si Gracioso, anong turing nyo sa kanya ng NBI?
5: Well, hindi po natin mag-classify siya na witness or whistleblower or anything or pakusado. So ngayon, this is a subject po ng investigation, person of interest in an investigation of possible offenses. Ang akin po tinitingnan dito, Kated, at ito po binabanggit ko at napapinag-aaralan ko, kwento ng maleta na nadagdagan ngayon ng kahon ng mga pera, cash houses, ni Buba. Pero tingnan po natin at sana po pag-isipan natin, ano po ang involvement? Ang involvement, pera, saan po galing, sa DPWH, plug control, saan po nangyari, sa opisina ng speaker. Ano po ang common, di po ba ganyan din yung pangyayari na naging aligasyon dito sa opisina ng dating speaker Martin Romualdez, ngayon naman speaker Lord Alan Velasco. At tinitingnan ko po, pinag-aaralan ng Bureau, yung mga personalidad na binabanggit at nakapaikot po dito sa kontrobersya. Parang meron pong mga identical, pagkakapare-parehas. Kaya po kami nagkakaroon ng interest na imbestigan ito sapagkat baka ito ang magbigay ng kasagutan po sa tanong ng taong bayan. Sa tanong po ninyo, saan ba talaga nagsimula ito? Sapagkat ang identity, parehas na Office of the Speaker, parehas na Blood Control, yung mga nakapaligid, nagpalit lang ng liderato ng speaker pero ang nakapaligid na mga players, halos magkakaparehas po. Tinitingnan po natin ito.
6: Director, kasi dito sa aming interview kahapon kay Ginoong Gracioso nga, specific siya doon sa umano. Umano ay ugnayan ni Velasco tsaka ni VP Sara. Specific siya, pati yung mga deliveries, although hindi po specific yung mga dates, etc. Ngayon, may sinasabi siya na may iba pang mga tao na nahatiran din po ng pera at makinabang din daw po umano doon sa mga lagayan sa DPWH projects through the former speaker, pero hindi niya binabanggit. So ngayon po, kayo sa NBI, nagka-interest ba kayo lalo dito kasi nga binabanggit na si VP Sara na hindi ho naman din natin maitatanggi ngayon ang claim nga ni VP Sara, ito ho'y pakanan ng Marcos administration. Considering na itong si Glorioso, Si Gracioso, kung totoo na meron siyang mga iba pa, bakit ayaw niya muna banggitin? Bakit si VP Sara lang ang special sa kanya?
5: Yung tama po yan, kaya po yan din ang katanungan namin sa kanya at ang napahayag po sa amin, he is will be executing a supplemental affidavit to cover po yung iba pa mga testimonya, ano po. So yun din po yung tanong at sinasabi nga namin na kikipag-ugnayan kami, hindi naman po kaila ang nagdala sa atin dito si Father Flabby. So kasama po yan sa aming pakipatuloy na pakipag-ugnayan. At ang aming pong direction dito at commitment, sino man po mga binanggit dyan na mga subject po nung kanyang affidavit, ay amin din pong iimbitahan para magkaroon po ng kaliwanagan. Dahil babalik po ako rin sa akin sinabi, nangangari natin dito, bigyan natin ng katugunan. Dahil nakikita ko po yung, I will not say a pattern, pero yung identity po, parehas ng opisina, Office of the Speaker, maleta, bilyong-bilyong pera, daang milyong pera, DPWH, so, at the personalities being mentioned, nagkakatugbatong mapo.
6: Opo.
5: So I think we owe it to the public to have this a closure para po magkaroon ng kasagutan po.
6: Okay. Kahapon po natanong din namin siya, meron ka ba bang ibang kasamahan sa mga paghahatid ng perang yan na maaaring magpatunay sa katotohanan nga ng iyong mga ipinagkikikwento? May sinasabi siya, may mga driver daw na iba na kinakausap niya at yun nga daw po, no, baka daw po tumulong sa kanya. May binabanggit din siyang pangalan, Victor Shoko ang apelyido nito. Isa rin daw po sa mga katauhan itong si Velasco at kasama niya nagmamaneho at naghahatid ng mga vans na may lamang pera. Yan ho ba natukoy na po ng NBI ang pakakilanlan noon at siya ho ba ay ano na, napuntahan na ho ba ng NBI? Kasi ang papel noon, supposed to be, kung maniniwala ka kay Gracioso, malaki.
5: Opo. Binanggit na po sa amin yan at sa kasulukuyan po, hinahanap natin at sinabi rin naman po nito nila Gracioso na kanila pong ano, kinakausap din para madala po dito sa National Bureau of Investigation. Pero subject na rin po sila sa amin ng paghahanap po namin sa kanila po.
6: Alright. Ngayon, sir, itong sila Velasco, ano ang, may taning ba kayo dito sa kanila? Although wala pang ang kaso ito, pero para sila po'y humarap dito po sa inyo at magpaliwanag?
5: Well, hintayin po namin magpasa yung abogado ng kanilang abidibit, yung salaysay po nila.
6: Okay.
5: Pero eventually, kaya nga po kami, sabi namin, invitation. Pero eventually, siyempre, kung dumating doon sa punto na hindi talaga sila mag-cooperate, we will exercise our subpoena power. Ano po, yun po yung aming pong gagawin dito. At kung ano po yung legal means na pwede namin gawin para magkaroon po ng kasagutan at closure itong usapin na ito, ay gagawin po namin.
6: Yung car dealer po na pinanggagalingan ng mga vans, na imbestigahan nyo na ho ba, Director?
5: May pasabi na po sa amin. Actually, kailangan din namin ipatawag, pero may parating po sa amin unofficially and may confirmation na kilala nila itong si Gracioso po.
6: Okay, and then, Director, gaano ka... ano, gaano kalaking task force, panahon ang inyong binibigay po dito sa Gracioso testimony na ito?
5: Well, dalawang division po yung ginagamit ko rito at meron po akong kinuha pa na dating prosecutor para tumulong po sa amin sa paghihimay ng mga ebidensya. At yung oras po namin, ayoko pong bigyan na certain ng deadline na self-imposed. Baka maipit po tayo sa ganyan dahil parang malawak po na nausapin ito. In the meantime, sana po yung mga personalidad na lumulutang sa affidavit, pinabanggit ni Grish, ay makausap namin. Kung hindi man, kahit papaano yung po kanilang isusumiting sinumpang salaysay ay amin na po hihimayan.
6: Nagsabi kahapon itong si Ping, no, si Gracioso, na sila ay hingi ng witness protection dahil nga sa kanyang paglalantad na ito. Kailan magsisimula yung ganong proseso po kung sakasakali, Director?
5: We have to refer it to ano po, to the Department of Justice, doon po sa Witness Protection Program division po nila. Mag-coordinate po kami dyan and sila po kasi ang magdi-determine kung kailan at kung paano po at hanggang anong level ng protection ang pwedeng ibigay. But we already coordinated po. We will just waiting for their definite response po kung paano.
6: Okay. Nag-second ano siya, lie detector test, Director?
5: Ama po, dalawang beses po siyang isumit sa lie detector test. Opo.
6: Pangalawa po, pasado din?
5: Nakalagay po doon eh, no deception na indication po. So, pumasa po.
6: How credible is this person to you?
5: I cannot say that, Sir Ted. No? It is an ongoing investigation. Dahil sabi ko, hindi naman po yung pumupunta rito, magbigay ng payag or affidavit, we will take it na like a singer na, pakinggan na natin ito. Yun po yung appreciation. But, there are standards that we put that yun din po yung gagamitin natin sa mga darating po na sinumpang salaysay ng mga taong binanggit. Si Vice President man yan, si Jeffrey Tupas man po yan, o mag-asawang Velasco, kung sino man, pare-pares po na standards yung ating pong i-apply dyan. Na we are guided by the process at saka po yung batas natin pong gagamitin dito.
6: Sige po. So, well, ito nga po kakuha kanina sa abogado nitong si Tupas, ito ho ay developing, no, na investigasyon ng Bureau. Puntahan ko itong kay Leandro Leviste. Kumusta na po yung honey trap issue niya, Director?
5: It is still pending po with the National Prosecution Service sa Department of Justice po. Nakapag-file na po tayo dyan. We are waiting po kung ano po ang magiging decision po ng DOJ po.
6: Okay. Ngayon po, meron na siyang arrest warrant. Hindi pa nakapagpapiansa, di po ba? Nakapanayam namin yung kanyang abogado. Ang sabi ng kanyang abogado, maliit na kaso lang din naman ito. Babalik naman si Leandro Leviste dito. Yung mga binabanggit na mga red notice daw, hindi pasok doon yung kaso nitong si Leviste. Ano ho ba ang galaw dito ng estado, considering po na ang isang kongresista ay meron pong arrest warrant laban sa Makati RTC?
5: Well, yan po yung statement ko kahapon nga nung tinanong ako tungkol dyan, na we have to coordinate with the PCTC. If this is one of the cases that is included na mai-issue ng red notice, sa ngayon lang po, yung atin pong head ng PCTC is out of the country. Kausap ko po over the phone. Pagbalik is mas detalye namin pag-uusapan. Yung sa DFA naman po, yung cancellation ng passport, that is something that we will also discuss with the Department of Foreign Affairs. Ang isang medyo mas malino po rito, yung ating pong ugdaya sa House of Representatives na nag-issue ng travel authority being a government official, we will request for the cancellation na. Dahil, alam po ninyo, tama naman kung tutuusin, sinabi nga, maliit na bagay daw, maliit na kaso, pero certain, alam naman po natin, any infraction, any violation ng batas, kailangan harapin po natin. Kailangan dumaan tayo sa proseso. Otherwise, kung tayo mismo na nasa posisyon ang hindi susunod sa proseso ng batas, there will be a collapse of the judicial system po. So, ano po ba yung proseso? Dapat either subuko voluntarily para maproseso so that the court will acquire jurisdiction over the person or maaresto ng ng law enforcement. So, whatever it is, kailangan po dapat sigurong harapin. At huwag nating turuan yung ating mga kababayan na huwag nating harapin kasi maliit naman na kaso. If that will be the case, magkakaroon po ng criminalidad sa atin na pag maliit lang naman pala, pwede. Pero, Sir Ted, alam naman po natin, yung maliliit, pag pinagsama-sama, lalaki yan. At yung malaki, sa maliit po nagsisimula.
6: Okay, sige. So, ang claim po ng kanyang kampo, these are all political persecution. Anong reaction doon ng Bureau?
5: Well, they can say that in the social media, but in the court, that is not admissible po na ebidensya. Kailangan squarely kung ano yung ebidensyang iharap at kung ano po yung violation. Kasi pag humarap naman po sa korte, dalawang bagay lang naman yan eh. You attack the facts, yung bang mga pangyayari na yun ay hindi nangyari, may depensa doon. O yung batas na ginagamit, ay hindi applicable or both. Doon lang naman po yun. Pero yung salita na ito'y pinipersonal ako, ito'y political, those are just good for social media. Pero sa korte po, hindi po ito tatayo.
6: Okay, sige. So, dito po sa kanyang honey trap case, more or less po, kailan kaya ang labas dito ng resolusyon kung meron man?
5: Meron pong period na tinitingnan dyan ng DOJ. Meron naman po silang sariling rule. So, I think baka in the next few weeks, lumabas na rin po yan.
6: Okay, sige po. May pahawal pong tanong si Chacha. Apo, tungkol yata dito po sa Pogo Hub na sinalakay ng inyong NBI agents doon sa Sambuanga, Sibugan.
4: Oo, ano na pong balita doon? Dalawang areas po yun eh, Direktor.
6: Ano ba talaga
5: sa CIPOT at sa Alicia, ano po? Medyo marami pong individual tayo na nakuha doon, 255 po. Yung 51 po doon are considered rescued. Kasi sila po yung mga victims. The rest, kinasuhan na po natin, they are now detained sa city jail po sa Sambuanga, Sibugay. At maharap po sa iba't ibang kaso. Yun naman po mga na-rescue, nilipad po natin dito sa Maynila para bigyan ng kaukulang na attention. Katulong po natin dito ang DSWD at kasalukuyan po na pinoprocess sila in coordination po with their respective embassies. Mga Chinese po ito, may Myanmar, may isa pong Pilipino din na rescue. At yung po naman na sangkot doon sa scam hub na to are iba-iba rin pong nationalities. Ano po? Malaki po na operation, malaki po ito.
4: Oo, may mga balita po kasing lumabas last week, ang binabanggit, hindi lang daw ito tinitignan as scam hub, as troll farms din po. So pwedeng backed by politicians itong dalawang na raid nyo po?
5: Tinitingnan po natin yan, napakarami. marami po kasing gadgets na nakuha, mga 4,000 halos na cellphone po, at saka yung pong mga high-tech na gadgets na ginagamit po, yung mga text blast and MC catchers, ano po. So, nakasabito po ngayon sa forensic po namin, ano, digital forensic, chine-check po yung isa-isahin yung mga items so that we can establish. But there is an indication po na pwedeng ang ganon. At bukod sa labs cam, eh, meron din po mga ugnayan tungkol sa Pogo po.
6: Oh.
5: At it is a continuing investigation, Sir Ted, Ma'am DJ, because we are looking at the connection kung sino po yung posibleng mga opisyal, national man o local, na may kinalaman dito. Sapagkat yung ganito pong operasyon, mahirap paniwalaan na hindi na walang nakaalam. Napakalaki po operasyon.
6: Yun nga po, kaninong intelligence ito nang galing? Kasi yung LGU na nakapanayam namin doon sa CI, na blind raw sila. Kaya daw sila binypass kasi akala daw sila ay kasabwat.
5: Galing po itong intelligence report sa ano po, sa armed forces po.
6: Uh-huh.
5: At pagtutulungan po namin ito, kasama po din ng Bureau of Immigration, yung law enforcement, syempre hindi naman po sa armed forces, sa amin po.
6: Uh-huh.
5: Meron pong isang nationality dyan na nakalabas doon na he is a victim ng forced labor, nagbigay po ng salaysay niya, at yun po yung naging batayan para magkaroon po ng tuloy-tuloy na surveillance, ano po.
6: Okay.
5: So, nung pinasok po natin ito, tama po yun, the coordination lang po ng AFP tsaka po ng Bureau of Immigration po.
6: Talagang binypass yung LGU rito, no? Para masiguro na hindi kayo masusunog.
5: It's a matter of ano po, operational requirements, sir. Ano po. But still, it's an ongoing investigation. Bumalik po yung team natin doon, yung ating po TCD, para po tingnan yung involvement ng iba pa mga personalities. Sigurado po.

0: Welcome to our balloon.
1: This is our chance to reunite.
2: Oh, ready na ba kayo sa magic ko?
3: I see you.
4: Pinoy Microdrama is here, and it's big on the feels. Big on Microdrama.
5: Hello po.
4: Big on Micro Kilig.
6: Naman mo kayo sumimangon.
7: Hi, Miss Lu.
4: Big on Micro Suspense.
8: Makakabuti kung bulag pa ang kasama ko.
4: Big on
9: Hindi ako papayag na magpatalo sa dalawang kapatid ko.
10: Kaya gagawin ko ang lahat para sa akin ang punta to.
4: Microdrama is big on Signal Play.

0: I'm Chef Lau, the Rocker Chef.
1: Let's get it on!
0: Ang bilis to mag- Hoy! Itay mo!
2: Tagal-tagal naman ang kalaban dito.
0: Ano, ano?
3: No!
4: Sumobra pa! You choose which ingredient.
5: Mabukas pa kayo makakata.
4: Anong gagawin mo ngayon?
6: Pantikim lang.
7: Wala tayong oras. Ganantik lang muna yan. Kailangan taste good.
0: Suga. Ay! Are you okay?
4: Medic? Do we have a medic?
6: Oh my God, ayaw niyong tumigil.
0: Feel of pressure! Hindi ako nasusunod na bayan o hindi. Naku, patay na. Tulog na tulog.
4: Mystery ingredient, Mr.
6: Love, Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
8: Oo, aabot yan.
0: Kaya mo ba magluto habang inangaral? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!
9: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Rocky Tulfo po, teleservisyo para sa mga Pilipino.

0: mukha sa balitang walang dagdag bawas.
1: Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang angulo
0: at sa komentaryong hindi bias.
2: Sabi ko, andyan na tayo sa
0: buo ang kwento. Balita may konteksto.
3: By June 30, yung
0: dahil dito, bawal ang fake news.
4: Sa mga issues sa bansa,
5: no? Yung bill.
0: Kasama sina Jovi Francisco, Marisol Halili at Chicky Verhel. Dito tayo, sa totoo lang. Mapapanood una sa Signal 1 News Channel 8 at 250. Pagkatapos sa 1PH Channel 1 at 105.9 True FM. Tutok din sa Facebook, YouTube at Signal Play app.

0: at Rhea Generics. Rhea, basta kalusugan, maaasahan mo.
1: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generics ng mga world-class na produkto na ginawa sa parehong pasilidad ng mga brands na alam mo. Ibig sabihin ay nagbibigay sila ng parehong bisa at kalidad sa abot kayang halaga. Ang Rhea Generics ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, Lundbeck, OEP, Boehringer Ingelheim at Bayer. Punta na sa Mercury Drug at piliin ang Rhea Generics. Ito ang Medifacts para sa Rhea Generics.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Everyday panalo sa Cebuana Luwal Year. Araw-araw, goods ka!
4: Si Director Ninia Glorioni po, kausapin lang po natin sa napaka-importanteng isyong ito, ha. Doktora, magandang umaga po.
5: Ah, magandang umaga, Ted. Then, sino pa ba nandiyan?
4: Si Chacha po yung kasama ko. Opo, paumanhin po, ha. Kaya kami tumawag sa inyo kasi una, ako mismo tinamaan ako ng influenza A, no? At ngayon po, siguro alam din po ninyo, maraming mga bahay, mga pamilya tinatamaan ng trangkaso. Kaya po ang iba nga ay 'di ba nangangamba na ano ba ito? At para yung trangkaso, ma'am, na tumatama ngayon pati sa akin, parang dengue na ang dating. Sobrang sakit ng ulo, sakit ng katawan, parang ibang klase na. Ano ho ba ito?
5: Okay. Yung trangkaso ay marami namang possible causes, no, influenza-like illness. Pero nga sa ngayon, may umiikot na influenza A at lalo nga yung sinasabi natin sa Japan. So, siguro, well, yung sa Japan ay medyo early, no? Sa atin, actually, every time, no? Yung almost ano na, every time na endemic na in a way. Pero mas mataas kapag mas malamig, no? Hindi pa naman din malamig, in fact, mas mainit.
4: Mm-hmm.
5: So, oo. So, itong posibleng medyo dumadaming kaso ay dahil siguro mayroong counting mutation na naman itong virus ng flu. Pero, maganda yung sayo. Sabi mo, influenza A yung sayo na diagnose.
4: Mm-hmm. Opo,
5: sabi, nagpa-test ka.
4: Yes, ma'am.
5: Kasi pwedeng iba, oo. Sa ngayon, yung dumadami anywhere in the world, sa Amerika, sa malalamig na lugar, yung H1N1. Kung nare-remember nyo, noong 2009, meron tayong pandemic ng H1N1. Pero sa ngayon, hindi naman ito pandemic outbreak or early onset. Ng hindi na nga siya seasonal. Unseasonal ang tawag nila dito sa flu na to. No, so may something mutation na nakikita.
4: Mm-hmm.
5: Kaya siguro yung mga bata na walang exposure o walang immunity ang mas naapektuhan.
4: Mm. Ano ho makaibahan muna ng influenza A sa influenza B?
5: Okay, yung kanilang yung coat nila, yung meron tayong tinatawag na hemagglutinin, neuraminidase, yung antigens nila sa na nagco-cover sa virus, yun po ay nag-mutate. So yung H is hemagglutinin, yung N ay neuraminidase. So may 1, 2, 3. So kung ano yung 1, may sarili siyang antigens. Yung 2 ay iba rin. So nag-mumutate po yon. Kaya over time, well, nawawala yung ating immunity. So magiging susceptible tayo.
4: Opo. So ano ba, ma'am, kasi ngayon sa mga nakakausap ko na tinrangkaso din, kasi ako po bilang senior na obliga ako magpa-confine kasi ang taas ng lagnat. Ang payo sa akin, huwag munang hintayin na mag-40 ka. Oo, yung temperatura mo, no? At magpa-check ka na kaagad kung dengue ba yan, COVID ba yan, o influenza yan.
5: Yeah.
4: So, ang common pong ano ngayon, ang daing, para yung trangkaso ngayon, ibang klase. Ito yung sinasabi nyo na bagamat influenza ito, A, pero parang lumalakas siya o nag-mutate?
5: Maaring ganun. Actually, yun ang tingin nila. May mutation. Meron ng pag-aaral na may naiba na, no? Doon sa dating H1N1.
4: Mm-hmm.
5: So, posibleng yung pagkakaiba ang nagkukos ng mas severe na symptoms. But we do not know that yet. Maari. Yun ang sinasabi lang natin. Kasi kailangan mapag-aralan ng marami na ganun nga ang nangyayari. So yung mutation causes changes even sa symptoms.
4: Pero ito hong, ano hong muna ang danger ng influenza, itong trangkaso, kapag hindi nagamot ng tama? Lalo na ho doon sa mga vulnerable, no, mga seniors.
5: Okay, ang importante lalo do sa mga seniors may comorbidities and even do sa mga mas bata na medyo hindi maganda ang immunity ay mabigyan ng although may antiviral agent hindi naman normally yung binibigay sa atin. Siguro yung supportive therapy para sa lagnat, sa sipon, sa ubo at maraming ano fluids, yun po yung mga ganung precautions actually early ano na management.
4: Okay. Ito hong nakababahala ngayon na report na nangyari dyan sa Russia. Ang WHO naman daw nagbabantay na ano ho ba yung pneumonic plague na ito? Ano ho ba yun, doktora?
5: Ito po ay bacterial infection. So, kumpara do sa flu virus yun, no? Ito po ay bacterial infection. Kaso, itong bacteria na ito ay matagal nang wala sa atin. No? Very rare. Ang problema yung nangyari sa Russia, nangyari ito sa isang institusyon na nag-re-research doon sa bacteria na yan. So, ang pneumonic plague, kaya pneumonia, pneumonic, ay kasi yung symptoms niya ay, of course, aside from the influenza-like illness, nagkalagnat, headache, and so on, yung severe cough, severe pneumonia, at mabilis po itong ma-develop. So, nyari yung incubation period niya ay nasa 1 to 3 days lang. So, mabilis ang ano niya, ang progression. Kaya tayo natatakot.
4: Kapag pneumonia, baga ang inaatake, ano? Okay. At, yung, opo, at ito po, nagagamot naman ito kung maaagapan, pero pag hindi naagapan, nakamamatay agad.
5: Yes, dahil bacterial infection to, mayroon tayong mga antibiotics. Ang importante, ma-diagnose po early. Kasi importante maibigay ang antibiotic within, within 1 day, within 24 hours. Mabilis po kasi mag-progress to severe form ito kung galing doon sa Yersinia pestis na yon.
4: Ito ho ba ay kasi bilis din ng COVID makahawa?
5: Ay, no. Ang COVID mas mahaba ang incubation period. Tapos, well, ang COVID naman, iba, may airborne. Ito, droplet, yung talagang malapit ka dapat. Close contact. Apo.
4: So, okay, sige.
5: Hindi po siya, ano, medyo virus yung COVID, saka ito yung bacteria. Pero, hindi siya common.
4: Okay, sige po. Sige, so nagbabantay kayong lahat dito sa development po, no? Sa Russia, no?
5: Opo. Ang gobyerno naman ay naghahanda kung sakali na opo. Ano.
4: Kung sakali nga po, sana nga, sana nga po ay magsabi ng totoo dito ang Russia sa kanila pong ginagawang investigasyon. Okay.
5: Opo. Sige. Hintayin na lang.
4: Opo. Salamat, Doktora. Thank you po.
5: Okay po. Thank you din. Okay,
4: thank bye-bye. You. Doktora Nina Gloriani, isa pong immunologist, microbiologist, at infectious disease expert. Okay, ngayon girl, kami po ay magbibigay po ng dalawang papremyo this morning as promised baby girl. Dahil ang ating po mga bibida ay eto na't handang-handa na tuloy ang pagpapaulan ng papremyo.
6: FM. Su Ramirez po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na, Ginsanalo promo na.
7: Gusto niyo bang magkaroon ng ipon o magkaroon ng inspirasyon?
8: Kung gusto mo talaga umunlad, ang kailangan baguhin muna natin yung ating pag-iisip, yung way of thinking natin. Kung ano yung tinanim mo, siya yung aanihin mo. Tama, mali. Eh kung mali ang tinanim mo, mali rin aanihin mo.
7: Sa buhay, always think positive. Ako ang inyong pambansang world coach na si Chinky Tan. Teller servisyo para sa Pilipino.
9: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!
10: Tuwing Linggo, tayo ng matuto at tuklasin ang mundo.
11: So it's important to always check.
12: Voila!
11: Check your facts.
10: Dito lang yan sa Kitty Explorers Kita Kids.
13: B1079. I Want and Playtime Entertainment present Sparks Camp Season 4. Get ready for more sparks, more feels, and more killing. Catch Sparks Camp Season 4 with new campers, new challenges, and new connections as they search for their true spark. Exclusively on I Want. brought to you by I Want, Home of Filipino Feels, and Playtime Entertainment, Born for Happiness.
12: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
13: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
14: Site and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayetdelarosa.ph. At bisitahin nyo rin po ang kanilang Facebook page. Araw-araw may live selling po ng alahas dyan. At open na rin po sila for franchise. Their newest branch ay sa May Festival Mall in Alabang at sa Robinson's Galleria, mga kapatid. Eto na nga po tayo. Puntahan natin ang ating pabida sa True FM, private motorist, at naghanap din po tayo ng public transport driver. Pero unahin na natin ito, pribadong motorista. Mula po sa Batangas City ang napili ng ating mga kasabahan. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagpadala ng entries. Eto na muna ang video na pinadala po sa atin ni Heidi Benedicto. Panoorin. Ay, sabi ni ano, ito daw muna. Sino bang uunahin natin? Si TNBS driver daw muna ba tayo? Oo, o sige, ito na tayo partner, ito na lang ang unahin natin. Oo, dito na muna tayo sa TNVS driver. Bukas si Heidi dahil nabanggit na natin ang kanyang pangalan. Ito nga po mula sa Mandaluyong, 47 years old. Green GSM taxi driver. Tatlo po ang anak at nakatutok sa atin sa 105.9 True FM. Narito po ang video na pinadala sa atin ni Alan Lobitania.
15: Good morning po. Ako po si Alan Lobitania, 47 years old.
16: Bakit malungkot?
15: Aga Cebu po.
16: Oo, baka po yan. Taxi driver. Malungkot siya.
15: May asawa po. Tatlo po ang anak ko. 15, 13, tsaka 3. Kung papalaran po sana eh, yung mga papanalunan kong premyo, papadala ko kay misis na naiwan po sila din sa Cebu. Ang pangalan nagtagastos po. Kakasimula ko lang po sa trabaho. Kulang pa po. Kinakapos pa po sa budget. Maraming salamat po. God bless.
14: Oo. So hindi natin masyado marinig yung boses niya, pero sure naman nakatutok siya sa True FM. Si Kuya Alan po.
4: Diba abogado sa impeachment ko?
14: Hindi! Chika mo nga sa akin, sino baka mukha? Ang dami kasi abogado doon eh. Hindi, pero ito, si Kuya, ang pamilya nasa Cebu. Oh, si, siya po'y nandito sa Maynila.
4: Si Ma'am Heidi Benedicto, ha?
14: Oo, bukas to ha, dahil nasabi ko na.
4: Si Ma'am Heidi, pagsimula pala ng programa bukas, importante mga kausap target natin ito.
14: Correct. Ma'am Heidi, tomorrow, tatawagan ka po namin, wala lang kaming oras.
4: Talaga kasi nag-overtime kayo eh.
14: Ikaw kasi eh. Exacto, alas 10 ng umaga. Partner, ito na. Kuya Alan, good morning.
17: Good morning po.
14: Good morning.
18: B1079. Kabasa's Radio Time. It is now 10 o'clock.
19: Time check brought to you by
20: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
19: Time check brought to you by
20: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
19: That song was brought to you by
13: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
12: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for Happiness.

0: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad ng iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi maigmata sa bumiad.
3: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo. Balik ang pananaw.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B107.

0: 97.9
1: Kabasa's Radio Time. It is now 11:30.
2: Time check brought to you by
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
8: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
7: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
8: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
7: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
10: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe, prime ang resulta.
11: B1079. Light and easy on B1079.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang
6: lutein. B107.9
7: Light and easy on B107.9.

0: Takim po para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: B1079. Light and easy on B1079.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines, this is 107.3.

0: akin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin. To Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik. To Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin. Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha later.
2: Tara na!

0: Jepoy's Grill and Restaurant at the City Center Park, Real Street, Sagahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Pinoy favorites.
1: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Haprime Media, quality and prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B107.9 Retro City.

0: Manicure time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
5: Uy, DJ, tinuod gyud na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga rutin.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Broadcasting live from Tacloban City, Philippines. This is 107.9

0: Ayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
3: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
4: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
6: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
7: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
8: The station that resonates with your lifestyle.

0: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
1: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng
4: sakit. Ahoy! Kidney care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy taga Danao, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Don't make me over by Sibyl.
1: Talaga namang ang tugtugan natin ay pang Biyernes na Biyernes. Mapapaindak ka naman talaga.
0: Yes, looking forward pumuli ang mga uring manggagawa ng araw po ng pagpapahinga. Good morning!
1: Good morning, mga kapatid! Ilang araw na lang before Christmas, 77 days to go bago po ang Kapaskuhan. Pero
2: wala,
1: nasa linya na ngayon,
2: Christmas.
1: Partner.
0: Ha?
1: Oo, nasa linya na.
0: Ah, sino may sabi dyan? Hindi, joke lang. Joke lang.
1: Nagulat ang lahat. Ikaw, nanlaki mata namin eh.
0: Joke lang. Kasi nga weekend
1: sabay-sabay kaming nanlaki mata eh.
0: Joke lang. Kasi nga po weekend ngayon, gusto natin malaman kung makakapaglaba, dapat makakapagkula si Aaron Tolentino.
1: Yan ang importante.
0: Si Dan Villamil ng Pag-asa para po sa ating lagay ng weather, whether you like it or not. Good morning, Dan.
3: Yes po, good morning, Manong Ted, DJ Chachat, sa ating mga taga-subaybay. Ilang bahagi na ating bansa ngayong araw makakaranas ng mga pag-ulan. Una sa lahat dahil sa epekto nitong ITCZ at yung isang low pressure area sa labas ng PAR, makakaranas po tayo ng mga kaulapan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkinlat dito sa Bicol Region, ilang bahagi ng Mimaropa, Visayas at sa Mindanao. Samantala, dito naman sa may Northern Luzon, dahil sa epekto ng northeasterly wind flow, ito yung panimulang hangin o yung transitionary winds ng Amihan, ay makakaranas tayo ng mga kaulapan at pag-ulan dito sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at sa Aurora. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ating inaasahan, pero may chance pa rin tayo ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagay ng ating karagatan, walang gale warning na nakataas, pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa seaboards ng Northern and Central Luzon dahil posible pa rin dyan yung katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Manong Ted?
0: Yan, sige. So, itong ating mga pag-uulan, pabugso-bugso, mangyayari ito until when kaya? Kasi di ba tapos na yung habagat season?
3: Actually, Manong Ted, itong localized thunderstorms for the whole of October, posible pa rin. Saka lang natin mararanasan yung mababawasan yung pamumuno ng thunderstorms ay pag malakas po yung bugso ng Amihan. So usually kasi dahil sa malamig na hangin na nadala nito ay napipigilan yung pamumuno ng mga thunderstorms.
0: Oh, sige. So doon sa mga may mga pagawaan na mga kung ano-ano na kinakailangan ng sikat ng araw, ganito lang yun, ano? Pabugso-bugso lang ito, hindi naman siya malalakas pa for Metro Manila.
3: Yes po, for Metro Manila, no, yung mga pag-ulan nating nararanasan sa mga nakarang araw, most likely ganong weather pang ating inaasahan for the coming days. Generally, fair weather for throughout the day, pero may mga chance pa rin ng mga localized thunderstorms.
0: Oh, sige, salamat na marami, Dan, at have a good weekend. Thank you. Mabuhay ang mga taga-Pag-asa. Thank you. Yun. Pabugso-bugso pa rin po ng mga pag-uulan, kaya nga po pabago-bago pa rin po ang klima.
1: Oo, so ibig sabihin, tayo po'y makakapagpaaraw bukas. Oo, salamat naman, Lord.
0: Salamat po na marami. Thank you, Lord, sa biyaya po ng pahiram na buhay na naman. Tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil nga po tayo nakatindig pa sa lahat ng mga uri manggagawa. Muli ang ating pong panalangin, Lord, salamat po sa biyaya ng araw na ito. Higit sa lahat po ang biyaya ng buhay, ang biyaya po ng aming mga mahal sa buhay kung ba't kung kami nagpapagal araw-araw sa aming paggawa. At biyaya pa rin po ng aming pong hanap buhay. Muli, Lord, salamat po at aming naitawid ang linggong ito ng paggawa. Gabayan niyo po kami na amin pong lubos na maggampanan, ang amin pong mga tungkulin. Kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa biyayang ito ng amin pong trabaho. Pagpalain po rin po ninyo ang lahat ng mga uring manggagawa. Mga obligado pong gumising, mga obligado pong magtrabaho ng lubos para po sa kanilang mga mahal sa buhay. Mahal na Panginoon, biyayaan niyo po kaming lahat ng lakas po ng aming pong pangangatawan at haba pa po ng pangunawa sa aming pong kapwa. Alagaan pa rin po ninyo ang mga taong nakikinig sa aming palatuntunan at mga taong tumutulong sa mga nangangailangan ng hindi humihingi ng anumang pong pagkilala. Lord, kaya na pong bahala muli sa mga leader po ng aming bayan. Madalas po kami po'y nawawala na po ng pag-asa, pero alam po namin na ang aming pong inaasam-asam na pagbabago tungo po sa maayos na pamangangasiwa sa aming pong gobyerno ay mangyayari at mangyayari din sa inyong takdang panahon. Lord, muli, kami po'y lumalapit sa inyo para sa mga nakatatanda, lalo na ang mga may iniinda sa katawan. Pawiin niyo po ito, Panginoon. pawiin niyo po ang aming mga karamdaman. And Lord, muli kami po'y lumalapit sa inyo at humihingi ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na maalaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
1: Amen. Amen.
0: FM. Thank you, Lord. Sa araw na ito, amen, handa na ba kayo? Kahapon pa meron tayong winner sa ating pong pabida, hindi natawagan kasi po si Chachay na overtime na naman. Ano ang ating, sinong ating winner kahapon? Tatawagan natin siya today, ha? Ano ang pangalan ng ating motorista? Alright, yung natawagan natin yung Alan.
1: Oo, yung babae ang hindi natin natawagan.
0: Okay, ngayon mga kapatid, kami nangangako na tatawagan natin siya para po sa kanya pong papremyo today, araw po ng Friday, ikasyam sa buwan ng Oktubre. Si Heidi Benedicto ng Batangas City. Nakikinig siya sa atin sa True FM, so thank you very much. Abangan mo, Heidi, ha, ang aming tawag sa iyo this morning. Siguradong ikay aming makakapanayam at sigurado na ikay makakatanggap ng ating papremyo. Tuloy pong ating pong pabida today. Ang ating pong hinahanap ay ang sino man pong nanonood sa 1PH gamit ang Signal TV kahit nasa ampong panig ng ating pong bansa. Kung kayo po'y makapagpapadala po ng entry, kung kayo po'y nando doon sa Northern Luzon, Luzon, Visayas, kung kayo po'y nasa Iloilo, kayo po'y nasa Guimaras, nasa Tacloban, Visayas at Mindanao. Okay, kung kayo po'y nasa Hulosulu, kung kayo po'y nasa Sambuanga, Sibugay, kung kayo po'y nasa Mindanao, bukas po ang aming pong palatuntunan sa inyo pong pagpaparamdam para po sa ating pabida. Pabida sa True FM, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga nanonood po ng 1PH, kung saan po naman carried po ang ating program sa pamamagitan po ng 105.9 True FM.
1: Paano po pwedeng manalo ng 2,000 piso, mga kapatid? Mag-send lamang po kayo ng video. Nakita nga po na nanonood kayo sa Facebook page ng 105.9 True FM. O di kaya po sa Viber number 0921-822-2290. Kasama po ang inyong name, location, huwag kalimutan, contact number.
0: Mga kapatid, ang tamang oras ngayong galap ng 16 minutes after 6 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Max Free Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Thank you, Boss Max. Ay, nako, salamat na marami. Ang ganda ng ating Friday morning kasi ang sarap ng ating kape. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Boss Max Free Coffee. Panalo ka, sarap magkape. At habang kayo po'y nagkakape ng Boss Max at nanonood po sa ating palatuntunan, nakikinig po habang bumabiyahe ngayon, ito muna ang isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Dating Pangulong Rodrigo Duterte fit to stand trial. Ayon po yan sa ikatlong trial chamber ng International Criminal Court. Nakatakda po magsimula ang paglilitis kay Duterte sa Nobyembre at 30.
1: Pagtanggap daw ni Vice President Sara Duterte ng sweldo sa Davao City LGU na ipinagbabawal ng batas. Naungkat sa impeachment trial kahapon.
0: Kampo po naman ni Vice President Sara Duterte plano pong questionin sa kataas-taasang hukuman ang kautusan ng COA na ibalik ang 73 million pesos na confidential fund.
1: Panukalang magbabawal sa paggamit ng social media sa mga edad 18 pababa. Pasado na po sa Senado.
0: DOJ giliwanag na hindi pa rin po itinuturing na pugante si Batangas Congressman Leandro Leviste.
1: Samantala, binayarang buwis at idineklarang SALN VP Sara Duterte hindi daw tugma. Ayon sa testigo ng prosecution, mula po yan sa Bureau of Internal Revenue.
0: Mga kapatid, ha? Itong ating inabangan kahapon, yung sinasabing explosive. Net satisfaction rating ni Pangulong Marcos the Jr. bagsak sa ikatlong quarter ng taon ayon sa ginawang survey ng Social Weather Stations. 46% ng mga Pilipino hindi umano masaya sa pagpapatakbo ng Pangulo sa bansang Pilipinas.
1: Naku, kasama ka ba dyan, kapatid na nakikinig? Pangulong Marcos Jr. na hot seat naman matapos tanungin ang global investors sa Singapore. Kaugnay po ng investigasyon ng administrasyon sa mga kaso ng korupsyon sa bansa. Kabilang po ang iskandalong idinulot ng flood control.
0: Mga kapatid, yan nga po hanggang Singapore siya po hinahabol ang katanungan. Ang nangyari na sa corruption issue sa Pilipinas. Samantala po naman, ingat sa mga nagpapapayat, ha, higit 6 na milyong pisong halaga ng Peking Slimming Coffee Nasabat sa isang bodega sa Plaridel, Bulacan.
1: Kalusugan naman ang isang sundalong nakapwesto sa BRP Sierra Madre. Tinututukan ng AFP Western Command. Posibleng paglilipat sa ospital, inaayos sa po ng militar.
0: Mga kapatid, Senador Mark Villar, tumalon ho ng bakod. Mula sa minority, nagtungo na po siya ng majority. Ang binabanggit ko dito ng iba, May Kapalit Ba!
1: Naku, buti sa pagtalon sa bako dahil hindi nasugatan. Samantala, Mark Villar, uupo naman bilang bagong miyembro. Uy ha, sa dami po dyan ang commission. Dito siya uupo. Commission on Appointments at Chairman ng Committee on Public Works.
0: El Nino, titindi pa hanggang sa Disyembre ayon sa World Meteorological Organization ng United Nations.
1: Justice Department, alarma po sa higit 6 na milyong peke daw na PWD-ID.
0: Status of Visiting Forces Agreement o SOFA sa pagitan po ng bansa at ng France, pinagtibay na po ng Senado. 17 mga senador bumoto pabor sa resolusyon.
1: Pilipinong pasahero ng Learjet flight na nakitaan ng mali-maletang Shabu. Wala raw dalang carry-on baggage nang sumakay sa Subang, Malaysia. Ayon po yan sa pamunuan ng private chartered plane.
0: Higit 121 milyong pesos halaga po ng NASCAM. Wala sa mga Pinoy, ito po ay 121 billion pesos. Halaga po ng NASCAM mula sa mga Pinoy noong po nagdaan taon ayon sa Global Anti-Scam Alliance.
1: Samantala, balita po sa Metro Manila. 14 anyos sa batang babae, kauna-unahang pasyente na sumailalim sa pediatric deep brain stimulation surgery sa bansa. Operasyon po'y ginawa sa Philippine Children's Medical Center.
0: Operasyon, mga kapatid po naman, ng surgical at cosmetic clinic ng The Icon Clinic. Pinahihinto po ng Labor Department. Pagsunod umano sa safety at operating standards, hindi daw po nasusunod.
1: Samantala, DOTR planong magtatag ng 3 pang busway corridors sa Metro Manila.
0: Sa mga lalawigan po naman sa Luzon, level ng tubig sa Laguna de Bay, unti-unting bumababa dahil sa pagsingaw ng tubig dulot ng matinding init ng panahon ayon sa Laguna Lake Development Authority.
1: Boti-boting pagbibenta at pag-iimbak daw ng gasolina sa bayan po ng Lamut sa Ifugao, ipinagbabawal na ng lokal na pamahalaan.
0: Sa Baguio City po naman, arestado sa isang bypass operation ang 7 empleyado ng talyer na ginagawang front upang makapagbenta ng shabu.
1: Dugang Taal, nagbuga ng makapal na usok at abo sa isang short-lived Prieto magmatic eruption. Mga residente sa kalapit na bayan ng Agoncillo nagsilikas.
0: Samantala po naman, fish kills sa Ojongan, Romblon, San Jimeno ng El Nino.
1: At estudyanteng nakamotorsiklo patay matapos mabangga ng tricycle sa Mangaldan, Pangasinan.
0: At doon po naman sa Kabisayaan, sa Capiz. Mga pari po ng Capiz, Romblon at Calibo kinokontra ang pagbubukas ng casino hub sa Boracay. Coming in late na naman sila dito. Pinayagan na po ito ng LGU. Ito pong casino dyan po sa Boracay na ang sinasabing ang pinanggagalingan ng ay labada.
1: Naku po.
0: Paglalabada. Okay.
1: Samantala, tubig dagat naman po sa Summer at Leyte, nagpositibo sa Red Tide. Babala ng BFAR, wag na munang mangulekta, magbenta at kumain ng tahong, halahan at talaba mula po sa nasabing mga lugar.
0: Sugatan ng isang LGBTQ member sa Cebu matapos tamaan po naman ng ligaw na bala habang natutulog lamang.
1: Pamahalaan ng Iloilo, kinukonsidera na magdeklara po ng state of calamity dahil sa pinsala ng mga peste na tinatawag na Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI sa mga taniman ng tubo.
0: At doon po naman sa Mindanao, isa pang 6.4 magnitude na lindol tumama sa Sarangani Province, Ramdam, ang naturang pagyanik sa iba't ibang lugar sa katimugang bahagi ng Mindanao.
1: Ibang parte ng Mindanao, nakararanas po ng matinding ulan na dala po ng Intertropical Convergence Zone.
0: Samantala, patay ang dalawang babaeng agila na aksidente pong nakuryente sa magkakahiwalay pong insidente sa Misamis Oriental at maging sa North Cotabato.
1: Nasa 7 sundalo, 2 sililian sugatan matapos tambangan ng armadong grupo ang truck ng militar sa lungsod po ng Lamitan sa Basilan.
0: Hindi matigil-tigil po ito, no? Ito hong gulo doon. Samantala, nasamsam po ng pulis ang higit sa 20 milyong pisong halaga ng shabu mula sa isang dealer sa Zamboanga City. Huli rin sa makakahiwalay pong entrambit operation ang mga ang walupang mga kasabwat.
1: Magnitude 6.4 na lindol na itala po sa katubigang sakop ng Davao Occidental, banda ng tsunami, binawi ng FIVOS.
0: Samantala po naman, mga leader sa BARM nangangakong popondohan daw ang pilgrimage sa Mecca, Saudi Arabia. Nang nasa 1,000 mahihirap na mga Bangsamoro pilgrims.
1: Sa iba pang balita, tatlo sugatan matapos pong madisgrasya sa karera ng mga motorsiklo sa Davao City.
0: At balita po na pangkalakalan, hindi lang ratings ng Pangulong Marcos the Jr. ang bagsak dahil ang piso dumikit na sa halos 63 pesos kontra US dollar.
1: Samantala mga kapatid, kaugnay ng balita, sabay rin po ang pagsadsad ng foreign exchange reserves ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa pinakamababang level sa loob po yan ng 3 taon.
0: Samantala po naman, Pangulong Junior, ibinida po ang planong pagtatayo ng Pagsilica Hub sa bansa sa ginaganap pong 24th Forbes Global CEO Conference sa Singapore.
1: Kagawaran ng agrikultura, pinag-aaralan na mabigyan muna ng ibang pansamantalang trabaho ang mga maaapektuhan ng Super El Nino.
0: Samantala po naman sa balita po sa iba Bayong Dagat, Sri Lanka, inaresto po si dating First Lady Shiranti Rajapaksa dahil sa paglulustay umano ng perang donasyon para sa isang children's hospital.
1: Kalahating tonelada ng shabu na patungo sa ng Maynila na sabat ng pinagsanib na puwersa ng Malaysia Laotian Authority sa loob po ng isang private lane sa Lao o private plane sa Lao. 4 na individual kabilang ang may-ari ng eroplano timbog.
0: Samantala po naman, pamahalaan ng Thailand, nagbabala 5 araw ng malakas na pag-uulan, kulog at kidlat na asahan daw sa kanilang bansa.
1: Kahit walang bahay, mga sinalanta po ng matinding mudslide sa Nepal, nakatatanggap pa rin ang electric bill na mayroong disconnection notice.
0: Samantala po naman, US President Donald Trump, kumana na naman, dapat daw siyang tumanggap ng Nobel Peace Prize matapos daw bumagitna sa 8 mga sigalot na nangyayari sa mundo mula nang siya ay maupo.
1: Lakas
0: siya ang dahilan ng gulo dyan.
1: Lakas.
0: Talaga naman. May something.
1: May something. Lakas ng something. Ito naman mga kapatid sa Sports 5. Tennis ace Alex Ayala absuelto po sa WTA penalties dahil sa pagliban sa China Open para makalahok sa Asian Games.
0: Samantala pa rin, aasahan po naman papasok sa number 13 seed si Ayala sa Wuhan Open kasunod ng pag-urong ng ibang players sa torneo.
1: Justin Brownlee, may issue sa puso at blood pressure kaya hindi po nakalaro ng Asian Games ayon kay Gilas Pilipinas coach Team Co.
0: Boxing legend at anti-poverty czar Manny Pacquiao nakipag-sparring kay Polish President Carol Nawrocki kasunod po ng kanyang state visit sa bansa.
1: Tennis legend Serena Williams, bagong model ng Barbie.
0: At sa ating pong balitang entertainment, dearest gentle reader, love story ho naman ni Violet at Viscount Edmund.
1: Oh my gosh,
0: ang aabangan sa bagong season ng period romance drama series na Bridgerton.
1: Exciting! Biba Doobie magbabalik sa bansa sa susunod na Abril para po sa kanyang The Powerlines Tour.
0: Viral ang post naman ng voice talent na si Inka Magnaye. Nawalan daw ng racket ang kanyang ina na isa ring voice talent dahil sa AI.
1: Nirelease naman na po ng OPM band The Four of Spades ang bago nilang single na Roller Coaster.
0: At mga kapatid, yan po ang isang iglap ng mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Ang mga detalye sa ilang sa mga balitang ito, abangan sa
1: News 5!
2: Kayo na ang nangunguna.
4: For the Lord takes delight in His people.
5: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test.
6: Payakap sa yakap ng PhilHealth.
5: Tulong para maging malayo sa sakit.
7: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga kwento ng sakripisyo, panloloko, trahedya, pagpupusigi at pagsisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawa na aksyon sa aking pakakayanan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

0: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!
1: This place becomes a witness to countless stories. But this year, a turning point awaits. A moment that will change your life.
2: My God, thousands of miracles are happening all over the nation!
1: Come to this 37th Living Like Jesus anniversary, and you will experience the fullness of God's blessings and grace prepared for you.
3: True FM.
4: Mga kapatid, 6:29 ang tamang oras po natin. Ang oras na muna, hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus Lactostrain Plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili sa Lazada, sa Shopee, sa TikTok. Pwede rin po sa website na www.ultabio.shop. At pwede rin po kayong umorder sa 0931-033-2871. Available na rin po ang Ulta Bio sa puyan ng Mercury Drugstores nationwide. Batiin ko lang, partner, ng mabilis na mabilis yung ating kasamahan dito sa TV5. Si Sir Yuvin, meron siyang pinababate na isa ng senior citizen. Lagi daw nakatutok sa atin. Mula sa BF North Caloocan, si Mommy Elvie Austria. Good morning po, Mommy Elvie Austria. Thank you so much for tuning in. Maraming salamat.
5: Thank you so much.
4: Salamat.
5: At ngayon, handa na ba sila? At handa na ba kayo? Narito ang News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH on Signal. At ito ang galipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyo malaman. Ako po si Ted Filon.
4: Ako naman po si Zarina Devan.
5: At unang-una po sa ating mga balita ngayon pong Friday, ikasyam sa buwan, Oktubre 2026. Naungkat po sa impeachment trial kahapon ang pagtanggap umano ni Vice President Sara Duterte ng sahod sa Davao City LGU kahit na ito'y ipinagbabawal ng batas. Ayon po sa tax records ng bise na hawak po ng BIR, lumabas na tumanggap pa rin po siya ng compensation income sa Davao City kahit na siya po ay vice presidente na ng bansa. Hindi sinabi kung magkano, pero bukod dyan ay nakatanggap din daw si VP Sara ng professional legal fees. Bate po sa Article 7, Section 13 ng ating pong 1987 Constitution, hindi maaaring mag-practice ng anumang pong profesyon ang Pangulo at ang Vice Presidente. Bawal din silang tumanggap ng anumang pong sahod mula sa pamahalaan at ilang pang source maliban po sa kanilang mga sweldo sa gobyerno.
6: Dito sa BIR Form 2316, ang employer's name po ay City Government of Davao.
7: At pirmado ba yung 2316 form na yan?
6: Yes po, pirmado po.
7: Sino ang mga lumalabas na nag-sign ng form na yan?
6: Ang City Accountant ng City Government of Davao, Ms. Vangeline A. Bahan, at ang employee po ay si VP Sara Duterte po.
7: Okay, so ibig sabihin si VP Sara mismo ang nag-confirm by signing that na tumanggap siya ng sweldo mula sa Davao City noong 2023.
6: Tama po, since it is signed po.
5: Yan po ang bahagi ng paglilitis kahapon. Samantala po naman, binusisi rin ang hindi nagtutugmang tax records na mag-asawang Duterte at Manscarpio sa paglilitis kahapon. Ayon sa BIR, nasa 85.3 milyong piso ang kabuuang sahod na mag-asawa matapos ibawas ang tax mula 2007 hanggang 2025. Kaya tanong ng prosecution, paano umabot na higit sa 90 milyong pesos ang ari-arian na mag-asawa sa Sal ni VP Sara noong 2025? Bagay na pinalagan naman ng depensa.
7: Their declared net worth in respondents 2025 Sal-N is 98,656,131 pesos and 20 centavos. So dito pa lang po, may gap na, may difference.
8: Your Honor, we have to cut the good counsel, Your Honor, because the SALN has not yet been testified. And this witness has no personal knowledge of the entries of the SALN and its total.
9: So, the SALN indeed has been testified, but not by this witness.
8: Correct,
9: and the witness would be incompetent. Kindly avoid that, Attorney Irwin, and kindly avoid testifying for the witness.
5: Yan po ang tinig ni Attorney Erwin Matib at Christine Caner sa career ng prosecution at din ng defense team at maging ng presiding officer.
4: Samantala, plano namang questionin ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema ang utos ng Commission on Audit na ibalik po ang 73 million pesos na confidential funds. Ayon sa kampo ng Vice, maghahain sila ng petition for certiorari para ipareview sa kataas-taasang hukuman ang hakbang ng COA. Matatanda ang pinagtibay at idineklarang final na ng COA ang ibinaba nitong notice of disallowance sa 73 million pesos na ginasta ng OVP noong taong 2022. Hindi raw naaayon ng pondo sa guidelines sa paggamit ng confidential fund. Sa ngayon ay hindi pa raw natatanggap ng OVP ang kopya ng nasabing desisyon.
5: Nadagdagan po naman ang bilang ng mga senador sa majority sa pagtalon ng bakod ni Senador Mark Villar. Mismong si Senate Majority Leader Miguel Zubiri ang nagkumpirma sa pag-anib sa kanila ni Villar kahapon. Niliwanag ni Zubiri na wala daw kinalaman daw sa impeachment trial o impeachment voting threshold ang pagtalon ng bakod ni Villar. Gusto lang daw ng senador na magtrabaho daw. Kaya ibinigay sa kanya ang chairmanship ng Committee on Public Works na dati po namang hawak ni Senador Tito Soto. Ginawa rin siyang miyembro ng Commission on Appointments. Dahil dyan, meron na pong 14 na miyembro ang majority sa Senado habang 10 na lang ang natitira sa minority.
10: Number nato, Paul, Senator Marcos always been with the majority anyways from the very beginning. Gusto niya talagang magtrabaho. At gusto niya ng mga committees na pwede siya makatrabaho.
11: Can you say it has nothing to do with...
10: No, nothing to do whatsoever.
11: With 14 or 16 votes for a conviction?
10: No, nothing to do whatsoever. You know, being a member of the majority doesn't automatically mean that you will vote for conviction or for acquittal.
5: Yan po ang tinig ni Senate Majority Leader Miguel Zubiri. Abangan din po ninyo mamaya ang diskusyon natin tungkol sa isyong ito.
4: Sa kaugnay na balita, binatikos ni Bayan President Renato Reyes ang paglilipat bakod ni Senator Mark Villar sa mayorya. Pangamba ni Reyes, baka ilaglag ang mga kaso ng katiwalian laban sa mga Villar kapalit po ng paglipat niya sa mayorya at pag-convict kay VP Sara. Ang giit po ng grupong bayan, dapat ay ginagamit sa politika ang...
5: Hindi dapat
4: ginagamit sa politika ang botohan sa impeachment para po makonvict ang bise. Pero ang kapalit ay maabswelto naman sa kaso ang ibang tiwaling opisyal kagaya po ni Mark Villar. Yun ang sabi po ni Kanato Reyes ng bayan. Sa iba pang balita mga kapatid, nilinaw naman po ng Department of Justice na hindi pa itinuturing na pugante si Batangas Congressman Leandro Leviste. Sa kabila po niyan, inilabas na po ng arrest warrant ng korte sa Makati kaugnay ng isinampang kaso sa kanya laban sa paglabag sa Public Service Act. Kaugnay umano yan nang hindi na po ng obligasyon sa ilalim ng prangkisa ng kanyang solar energy company. Sa kabila naman ito, sinabi ng DOJ na posibleng ipakansela ang passport ng kongresista at ipa-red notice ito sa Interpol.
12: Ang hindi pagsunod o pagtukdan sa batas ay malaking bagay. Itinakda ang batas para magkaroon po ng kaayusan. Diba? Kaya nagpapasa ang kongreso. Diba? Kaya tayo nag-e-elect ng congressman at senador para ipasa to. At alam natin, kasi si Congressman Leviste ay mambabatas din. Ang kanyang ina ay mambabatas din. At tayo ay sumusunod lamang dun sa mga batas na ipinasa nila.
4: Yan nga po ang tinig ni Justice Secretary Frederick Vida. Ayon naman sa kampo ni Leviste, hinihintay niya lang na maging maayos ang kondisyon ng kanyang ina bago makabalik ng bansa. Plano raw nilang maghain ng piyansa, pero tingin ang kampo ng mambabatas, harassment ang kasong isinampa laban sa kanya.
13: These cases are really a form of harassment. No? Yung solar ng bayan franchise, totoong hindi siya na-implement. That's true. But dahil yan, hindi na-implement yan. Dahil hindi naglabas ng rules and regulations sa Department of Energy na required under the law, required under the franchise. Hindi rin siya nag-identify ng area.
4: Yan nga po ang tinig ni Attorney Tony Lavinia, ang tagapagsalita ni Congressman Leandro Leviste.
5: Sa ilang pang balita, pasado na po sa Senado ang panukalang nagbabawal sa paggamit po ng social media sa mga below 18 years old. Sa botong 16, 1 and 0, ipinasa sa ikatutuling pagbasa ang Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces o Smart Kids Bill. Layunin nitong pagbawalan po ang mga menor de edad o yung pong wala pang 18 years old na magkaroon ng account at gumamit ng social media. Pero hindi yan sakop ang email, private messaging apps na wala pong public o group features, school platform, news sites, at ang paglalaro ng online games. Tanging si Senador Risa Ontiveros po lamang ang tumutol sa panukala dahil naniniwala siyang hindi ang online ban sa kabataan ang sagot sa problema, kundi mas mahigpit na proteksyon at gabay mula daw sa mga nakatatanda.
14: Naniniwala po ako na imbes na tuluyang ipagbawal ang social media sa mga minors, mas magiging epektibo ang pag-implement ng tiered restrictions for adolescents. For younger adolescents, we should require stronger default privacy and data settings, tighter restrictions on adult contact, limits on targeted advertising and profiling, and stronger parental and educational safeguards.
5: Yan po ang tinig ni Senador Risa Ontiveros. Samantala, mga kapatid, mamaya ni ating Osteogard, ha? Alright! Sa mga nakatatanda din po, good morning sa inyong lahat. Ang importante po sa atin din, nagtatanda po tayo. At hindi nga natin po sinasayang ang biyaya ng buhay, ang blessing ng buhay. Huwag kang papalya sa panahon na pangangailangan. Baka sabihan ka ng, excuse me, palyado ka na naman. E sandali lang, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo! Food supplement for men. E di ba nga, masarap ang buhay. Kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo! Food supplement for men. Ang bagsik mo!
15: Vroom vroom! Mapapa! Bravo! Katalaga!
5: Well, dapat hindi ka papalya. Secretary Manoy Lopez, anong balita sa'yo? Totoo bang may mangyayaring lipatan?
4: Wala naman daw, sabi ni Sec Vince.
5: Eh kung kahit saan ka palumipat, importante, nakabravo ka. Bravo, tama. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo ay di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ilang pang mga balita agad-agad, susunod na!
16: Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka!
17: Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab test.
18: Payakap sa yakap ng PhilHealth.
17: Tulong para maging malayo sa sakit.
19: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahangad na kapalit. Rapid info po, teleservisyo para sa mga Pilipino.
20: Food security starts at home. Ako po si Berlaison, kami ang 1PH, teleservisyo para sa Pilipino.
21: Year after year, this place becomes a witness to countless stories. But this year, a turning point awaits. A moment that will change your life. If you're searching for something that lasts, there's more to life only found in Jesus Christ. If your body needs healing and pain becomes your reality, He can and He is willing to heal your wounds and carry you through.
2: My God, thousands of miracles are happening all over the nation!
21: Come to this 37th Living Like Jesus Anniversary. Jesus is our shield. Worldwide ministry. And you will experience the fullness of God's blessings and grace prepared for you. A promise of forever. Moving towards our predestination. As a church, betrothed to Jesus Christ.
16: Playground. True FM.
5: True FM. Ngayon sa ilang pang mga importanteng balita.
4: Mga kapatid, sa balita po sa mga lalawigan, sugatan po ang isang LGBTQIA+ member sa Cebu matapos tamaan ng ligaw na bala. Ayon po sa biktima, natutulog lamang siya nang biglang makitang duguan ang kanyang kamay. Kita rin sa kisame ang tinagusan ng bala. Sa inisyal pong investigasyon, mula sa kalibre 45 na baril ang balang tumama. Hindi rin daw ito ang unang beses ng insidente ng ligaw na bala sa lugar. Isinailalim na sa ballistic examination ang na-recover na bala. Nagpapagaling na po sa ngayon ang biktima.
5: Habang pinagbabarili po naman, hindi pa nakikilalang mga salarin ang dalawang magkapatid sa tulunan sa Cotabato. Batay sa maunang investigasyon, sakay ng mini truck ang mga biktima at patungo sana sa lugar po para kumuha ng mga kahon ng saging. Bigla ho silang hinarang ng mga suspect na nakasuot ng itim na jacket at saka pinagbabaril. Dead on arrival sa ospital ang isa sa mga biktima habang sugatan ang nakababata niyang kapatid. Patuloy pang inaalam ng pulisya ang motibo sa naturang pananambang.
4: Samantala, patay po ang estudyanteng nakamotorsiklo matapos mabangga ng tricycle sa Mangalden, Pangasinan. Pakaliwa na sana ang tricycle nang biglang subukang mag-overtake ang humaharurot ng motorsiklo. Nagkabanggaan sila kaya po tumilapo ng rider. Nalaglag din ang tricycle driver. Nasawi ang rider na walang helmet at wala ring lisensya. Sugatan po ang angkas nito, maging ang senior citizen na tricycle driver na ngayon po'y nahaharap sa kaukulang reklamo.
5: Tatlo ang sugatan matapos po namang madisgrasya sa karera ng mga motorsiklo sa lungsod ng Davao. Nangyari po ang karirahan sa kahabaan ng National Highway. Naunan po ng video ang ilan sa mga riders na gumagawa ng delikadong stunt. Sa isang video, kita pong nag-counterflow ang isang motorsiklo at nasalpok ang kasalubong na motor. Napag-alamang walang dalang lisensya at walang rehistro ang motor ng rider na nakabangga. Pinaigting na ho ng mga pulis ang magpapatrolya sa mga kalsada tuwing gabi at madaling araw para hindi na maulit ang nangyayaring karerahan.
4: Pumutok naman po ang Bulkang Taal kagabi. Nangyari po yan bandang alas 6 kagabi. Ayon po sa FEVOX, ito po'y panandali ang pagputok o short-lived Priato magmatic eruption. Tumagal po yan ng ilang minuto o 5 minuto. Inaasahan po ang ashfall sa ilang bayan po sa Batangas, kabilang ang Agoncillo, Lemery, San Nicolas at Taal. Nananatili namang nasa alert level 1 ang bulkan.
5: Mga kapatid, ngayon nga po may panawagan na ha, ang nasa industriya po ng mga bakal. Nasangkaterba ang mga substandard na mga bakal sa merkado, kaya mag-iingat tayo. Dahil baka sobrang mura yung binibili mo, akala mo nakatipid ka, yung pala substandard yan, babaksak ang gusali ninyo. Hello! Kapag ang pinag-uusapan po natin ay standard sa mga light steel frames, dito ka na sa J-Max, setting the standard in light steel frames. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Yung kanyang quality at safety, maaasahan. Para po sa pinagkakabitan ng ating mga kisame dinding, J-Max Light Steel Frames, protektado ka, walang kaba at duda. J-Max Light Steel Frames, tanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerks sa inyong mga suking hardware at depo, sabihin ka agad, ang hinahanap ko, ang gusto ko yung may PS mark. Ang gusto ko, J-Max Light Steel Frames, available yan sa RJ Construction Supply. Diyan po naman sa Tandag City, Surigao del Sur. Yun o, RJ Construction Supply, Tandag City, Surigao del Sur. Salamat! At ang J-Max ay available din sa Babs Construction Supply. Diyan po naman sa Tangub City, Misamis Occidental. Hanggang Tangub City tayo, syempre! Babs Construction Supply sa Tangub City, Misamis Occidental. At available din yan in all leading depo and hardware stores nationwide. Muli po, salamat na marami sa DN Group of Companies, ha, sa inyo pong patuloy na pagbibigay po ng dekalidad na produkto sa merkado. Mabuhay! At ngayon sa ating mga balitang pang-consumer at kalakalan, balak po ng DOTR na magtatag ng 3 busway corridor sa Metro Manila. Kasama sa mga ikinukonsiderang pagtatayuan ay ang C5 corridor na maaari daw pong magkaroon ng halos 90 bus stop. Pinag-iisipan din daw yung kahabaan ng Quezon Avenue at Ortigas Aurora Corridor na maaari po magkaroon ng 60 bus stop. Layo nitong palawakin pa ang sistema po ng busway sa Metro Manila at ikonekta sa mga linya ng tren sa iba't ibang mga at ilang pang mga sasakyan. Sa ngayon po'y isinasapinal na po ng DOT ang detalye, DOTR ang detalye ng isang foreign grant para po sa feasibility study. Ang tanong nga din, ipopondohan ba ito ng ating mga magugulang na mambabatas?
4: Naku po, ang laki pa naman ng binawas.
5: Sorry po.
4: Magagalang. Ikaw naman eh. Nadulas lang.
5: Sorry.
4: Naalala mo lang siguro ang mga magulang mo.
5: Hindi. Mamaya, budget to, pag-uusapan natin.
4: Naku, ang laki ng binawas sila sa DOTR partner.
5: Hindi. Tsaka doon sa mga counterpart natin, yung ating equity sa mga foreign funded projects.
4: Ayun pa ang isa.
5: Binawasan nila, dinagdag nila sa kanilang distrito.
4: Banggitin mo sino yung mga nagbawas na yan.
5: Ah?
4: Sino yan?
5: Bakit?
4: Gusto ko malaman eh.
5: Bakit?
4: Bawal ko bang malaman kung sino-sino yung mga nangangalikot ng budget?
5: Bakit?
4: Sino? Bakit? Sabi nga ng t-shirt mo. Ang sabi naman ng t-shirt ko, lahat ng sangkot dapat managot.
5: Ay, ang tanong nga, sino?
4: Mamaya, malalaman.
5: Si Mark Villar ba kasama dyan?
4: Ay, hindi ko sure.
5: Ha?
4: Wala pa yata sa Senado. Nasa kamara pa lang.
5: Kasama dyan?
4: Kung totoo.
5: Nagtatanong lang naman kami.
4: Oo naman.
5: Okay.
4: Sige, dito na ako, ikaw talaga. Hmm. Pinag-aaralan naman po ng Agriculture Department na mabigyan muna ng ibang trabaho pansamantala ang mga maapektuhan po ng Super El Nino. Ang paliwanag po ng DA, hindi naman tuluyang mawawala ng tubig ang sektor ng agrikultura. Pero may mga lugar sa bansa kung saan mas lubos mararamdaman ang epekto ng tagtuyot. Dahil po dito, kinokonsidera ng DA ang pagpasok sa mga apektadong magsasaka sa tupad program ng DOLE. Kinokonsidera rin ang ahensya na bigyan po ng alternatibong kabuhayan ng mga magsasaka ng palay. Nauna nang natukoy ng DA ang Ilocos Region, Cagayan Valley at Western Visayas bilang mga lugar na labis pong maapektuhan ng tagtuyot.
5: Nakatakda na pong bumili ho naman ang Pilipinas ng 200,000 metriko toneladang bigas mula sa Amerika kada taon, import pa more. Yan nga daw po'y para maging stable daw ang supply ng bigas sa gitna po ng banta ng El Nino sa food security ng bansa. Sa lalim po ng nilagdaang kasunduan ng USA Rice Federation at Philippine Rice Industry Stakeholders Movement, sisimulan muna ito ng Pilipinas sa 100,000 metriko tonelada sa susunod na taon. Pagsapit daw po ng 2028 ay tataas na ito sa 200,000 tonelada.
4: Samantala, kinokonsidera po ng pamahalaan ng Iloilo na magdeklara naman ng state of calamity dahil sa pinsala po ng mga peste sa mga tanima ng sugarcane. Sa datos po ng lokal na pamahalaan, umaabot sa 1.18 billion pesos ang halaga po ng pinsala na tinatawag na Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI. Kumalat po ang peste sa higit 10,000 hektarya sa 27 sa 43 mga LGU ng Iloilo. Lagpas 9,000 mga magtutubo na po ang apektado. Sa ngayon, mayroon ng 3 LGU na nagdeklara po ng state of calamity. Yan po yung Pasig City, San Enrique at Dueñas sa Iloilo.
5: Iimbestigahan po naman daw ng Energy Regulatory Commission o ERC ang mga power generation companies sa gitna po ng manipis na supply sa Kabisayaan at maging sa Mindanao. Layo ng ERC na malaman daw ang dahilan ng mga outage o pagpalya ng mga planta na isa po sa malaking dahilan ng 10 ng power disruption. Babala po ng ERC, papatawan daw po ng multa ang mga kumpanyang na patunayan nagkaroon ng pagkukulang upang matiyak na hindi mauulit ang gantong sitwasyon. Sa ngayon po, bumabalik na puro sa normal ang sitwasyon at

0: Turuan?
1: Sige, turuan pa more.
0: Turuan? Turuan pa more. Paano po yun? Ah, ganun din naman. Madali pala.
1: Oh, sige. Good morning, sir.
0: Nagbabalik si sir. Wala si ma'am today.
1: Oh, nakaitim din siya.
0: Correct. Bakit sila nakaitim?
1: Nagluluksa po siya sa kinakahinatnan po ng ating inang bayan.
0: Oh, approve ba siya? Nagluluksa ka nga.
1: Hindi, joke lang.
0: Oo daw.
1: Mga kapatid, mga balita po naman sa ibayong dagat.
0: Nabulaga po ang paliparan at ilang oil facilities sa Saudi Arabia kasunod po ng panibagong serye ng pag-atake ng militanteng grupong Houthi. Sa ilang kuha, kita po ang kapal ng usok sa bahaging yan ng King Khalid Airport sa Riyadh nitong Webes. Ang mga otoridad nagbabala sa mga sibilyan, gayon din sa ilang manggagawa na umiwas na sa napinsalang istruktura. Dahil po dyan, sinuspindi na muna ang operasyon ng airline companies na Air India, gayon din ng Lufthansa. Wala pa namang detalye kung ilan ang bilang ng mga nasaktan sa nasabing pag-atake.
1: Ito na po yun, ha? Samantala po naman, aabot sa 30 ang kumpirmadong patay. Bunsod po naman ang panibagong seri na pag-atake sa ilang lugar sa Ukraine. Ikinasa ang malagim na pangyayaring ito sa bayan ng Kramatorsk matapos sumabog ang isang bomba mula sa Russia. Dalawa sa mga bus ang napinsala ng pag-ataking ito. Wala pang nilalabas na pahayag ng Kremlin sa naturang pambobomba.
0: Samantala, lalo pang tumitindi ang kaliwatkan ng protesta sa ilang lugar sa France. Kasunod po yan ang reforma sa sektor ng edukasyon. Ang protesta na uwi sa pambobomba ng tear gas ng French authorities sa mga nakiisa sa protestang yan sa Paris nitong Webes. Ito na po ang ikatlong linggo ng protesta kasunod nga ng kawalan daw sa pagtugon sa panawagan ng mga estudyante at guro sa apektado.
1: Nahanap ko lagi sa video dyan sa Paris itong si Saldico.
0: Imiiwas yun sa gulo.
1: Sarap ng buhay ni Saldico.
0: Oo.
1: Hindi po ba tahimik na siya ngayon at tahimik na rin po ang lahat?
0: Oo naman.
1: Mukhang nag Sa ibang balita po naman, puspusan po ang paghahanda ng mga residente sa inaasahan pong pagtama ng Hurricane Isaias sa ilang lugar sa Amerika. Sa huli nga pong monitoring ng U.S. National Hurricane Center, patuloy po na nagpapalakas ang bagyo sa U.S. Gulf Coast bago po salantahin ang ilang mga lugar doon sa Florida. Dahil dyan, nagpatupad na po ng paglilikas ang mga otoridad sa mga nakatira po, partikular dyan sa Alabama dahil sa banta ng storm surge o daluyong.
0: Samantala, dalawa pong kumpirmadong patay habang tatlong iba pa ang natrap matapos pong gumuho ang gusali sa Turkey. Nangyari po yan sa Istanbul nito lamang Webes. Sa report, 3 palapag ng 7 palapag na gusali ang napinsala po ng pagguho. Puspusan ang ikinakasang search and rescue efforts sa mga apektadong biktima. Patuloy namang inaalam ang pinagmula ng pagguho.
1: Tamang oras ngayong ganap ng 5 minutes. Bago mag-alas 7 ng magandang Friday morning! Nana Christy, maganda bang ating pakiramdam this morning? Good morning, good morning, good morning kayo wating-wating sa UK.
0: Bumati ka na rin naman sa ibang bansa, babati na rin ako. May mga nakatutok sa atin sa YouTube dyan sa may Australia. Batihin daw natin silang lahat, nanonood sila sa YouTube. Si Bernstan, Candy Lee, Big Ferreria. Ito po yung mga participant ng Women's Age Group sa Gravel World Championship. Nagaganapin po dyan sa may Western Australia. Good luck po sa ating mga Pinoy athletes.
1: Good morning.
0: Dyan po sa Australia. Magandang umaga sa inyo.
1: At dyan po naman sa Canada, si Ate Dina Aquino. Enjoy ka lang dyan, ate, ha?
0: Happy birthday.
1: Happy birthday sa iyo. Alright, ngayon mga kapatid, ibigay mo na yan.
0: Eto na nga po ang balitang entertainment. Natakot daw ang karakter na si Pia Katakutan. Naku, trending ito ngayon, nakita ko sa action series na si Gabo. Matapos silang paulanan ng bala. Ang sabi ni Pia, na karakter nga po sa si Gabo, bakit naman daw walang nangamusta sa kanya? Naku, pinagkatuwaan niya ng mga netizens.
1: Walang nangamusta sa
0: wala
1: kanya?
0: Walang nangamusta sa kanya, ipinaulanan sila ng bala.
1: O meron bang ano? Meron
0: ang sabi
1: bang,
0: niya doon sa kanya.
1: May soundbite ba siya?
0: Meron. Alam mo, sana meron. Pakinga, dapat nilagyan niya. Lagyan nating audio.
1: Hindi, pakinggan natin yung soundbite niya, big
0: from
1: boy.
0: From the top, please.
2: Hindi, walang ni isa sa inyong nangamusta sa amin.
0: Hindi. Ayaw, hindi ayaw, yan yun.
1: Pala.
0: Hindi yan. Ano ba? Yun sa teleserye ang sinasabi ko, ipaso.
1: Tuloy mo lang. Sige, paano, ano sabi?
2: And I didn't even hear any of you say, kumusta na kayo dyan?
0: Yung ba yun? Hindi, iba yun. Iba tong sa Sigabo. Ito nga po mga kapatid, mamaya ipatunood ko sa ito, partner. Pero pag nahalungkat ninyo yung audio, parinig nyo kay Manong Ted. Ay, meron daw. Ito, pakinggan mo. Sige. Pakinggan mo lang. O, ito.
3: Sa'yo, wala pa na kamusta.
4: Pasensya na po, Ma'am Pia. Kamusta ka ba?
5: Sir, ang sa tingin niya, random shoot to, tinarget pala.
0: Ayun nga.
3: Tinarget tayo.
0: Oo. Tinarget sila. So nakita mo?
3: Ako na

0: Pasensya na po, Ma'am Pia. Kamusta ka?
1: Yun ang nagpanalo, yung maliit.
2: Sir, ang sa tingin mo, random shoot to, tinarget talaga tayo.
1: Ayun.
3: Tinarget tayo! Mga Safra! Mga Safra ang may kagagawa nito!
4: Kailangan matigil to.
1: Okay na po.
4: Hindi na dapat tayo malagasan ng dahil sa mga
5: Safra. But I don't think there's any question. The Senate is under attack.
1: Ay, wala yung character na yun. Iba yan. Wala. Wala pa siya dyan. Baka sakaling lumabas. So, nakamusta naman siya doon. Pero si Pia nga po, ginagampanan ng napakaganda pa rin na si Catherine Luna at napakahusay pa rin umarte. Pakiramdam daw kasi nila, ang mga Zafra nga ang tumarget sa kanila. Kaya naman si ni Sebastian na ginagampanan ni Jay-Z De Vera, pagbabayari ng mga Zafra. Naku, trending talaga itong video na to. Abangan niyo po ang Sigabo. Tuwing alas 8 ng gabi, ang galing nung writer sa TV.
6: Hindi, meron ba nakatakas habang tinatarget sila?
1: Ay, nahanap ko rin.
6: Ha? Meron ba nakatakas,
2: wow.
6: Aaron? Habang...
2: Kung ako'y absent, tinahanap ko rin nyo.
1: Sinakay sa puting sasakyan, ano?
6: Ha?
1: Oo. Oh,
2: ayaw, masinator, Mr. Public.
1: Hindi ko sure. Pero pagka mga ganyang eksena, alam mo naman, siguradong may tatakas.
7: Hindi na ito normal. Ala, pumapasok na silang lahat.
1: Ayun din, wala rin yung character na yun doon kahapon eh. So, sorry, wala po. Iba po yan.
7: Ano ba naman to? Talaga bang dadakipin na kami lahat?
1: Oo nga.
6: O sige, magpaalam ko na sa TV5 kasi mag-aalas 7 na baka tayo makagalitan.
1: O sige, mga kapatid.
2: Tawa-tawa dyan.
6: May kinasuhan ba ng Obstruction of Justice?
1: Doon sa serye? Wala pa eh. Oh. Pero maraming action star doon. O sige, 6:59. May naghahanap sa'yo. Ha? May naghahanap sa'yo. Tingnan mo.
8: Nasaan si Ted Pailon?
1: Yun nga. Hayaan ka lang sanang bumarik. Oy mga kapatid, isang minuto bago po mag-alas 7 ng umaga. Tamang oras. Hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng Bayan, mula po yan sa Megasoft, available in open tape, and baby pants. Ang Twins Lampain po ay katuwang nina mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puya, doble ang alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang Megasoft, ISO certified, de kalidad, safe, at pumasa sa international standards. Mga kapatid, dito sa TV5 ang hinahanap po natin ngayong araw na ito para po sa ating pabida sa True FM na may chance manalo ng 2,000 pesos ay yung mga nanonood po sa ating programa sa Signal TV. Ayan, yung mga nasa 1PH po. Paramdam kayo sa amin mamaya ha, mga kapatid, hanggang 10 in the morning pa po kami ni Manong Ted. Pero para sa mga kapatid natin dito sa frontline sa umaga, ibalik na natin sa kanila. Happy weekend, mga kapatid. See you all on Monday.
6: Samantala po naman, viral daw po yung post ng voice talent na si Inka Magnaye. Nawalan daw ho ng racket ang kanyang ina na voice talent dahil po sa AI. Hinala nila posibleng issue po sa budget kung bakit AI na lamang ang ginamit ng brand na kumuha po sa kanilang mama. Sabi nga ni Inka, naintindihan niya naman daw ang desisyon ng brand. Isang tool daw ang AI pero hindi raw ito dapat gamitin pamalit sa human talent.
1: Samantala mga kapatid, inilabas na po ng OPM band na Four of Spades ang bago nilang single na Roller Coaster. Kasabay po nito, inilabas din ng banda ang official music video nito. Magkahalong reggae, indie, rock at Manila sound ang maririnig sa Roller Coaster. Uy, exciting! Very laid back din daw ang groove nito. Uy, bago po nito nanalo ang Four of Spades ang Alternative Song of the Year Awards sa Filipino Music Awards para po sa awiting Bistado.
6: Na-meet po naman daw ni Julia Barreto ang Formula 1 rider na si Charles Leclerc. Ibinahagi ni Julia ang larawan nilang dalawa ni Charles sa event ng isang sportswear brand. Tinawag ko namang super lucky ng fan si Julia. Sa ngayon po ay showing pa rin sa mga sinihan ang kanyang pinikula kasama si Joshua Garcia na Always Yours, Never Mine.
1: Sa iba pang balita, umaasa po si film singer Olivia Rodrigo na makapag-aaral po ng kolehiyo balang araw sa kabila po ng napaka-busy na music career. Sabi ni Olivia, gusto niyang makabalik sa studies. Gusto niya raw ma-experience na makadalo sa lectures. Kung hindi raw sumikat noon ang ganta niyang driver's license, ay malamang nasa college na siya ngayon.
6: Mga kapatid, sa oras nga po na 7:02 in the morning, Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno yan ng Mangosteen with Santo na available po sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Dami nga pong OA-OA ngayon, oh. Talaga naman. Yung OA kapag nagkakaedad, OA sa kasukasuan, OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw pero hindi makagalaw. Ay yan o ay OA, ay baka naman osteoarthritis na yan. Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Hello, kasi nga meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. OsteoGuard, salamat na marami. Ikaw ang aking pag-asa. Ikaw ang nagbibigay sa akin ng lakas ng pangangatawan. Yan po ang ating supplement para po sa ating pangangatawan. Salamat, OsteoGuard. Ngayon sa ating Sports 5, walang ipapataw po na kaparusahan kay Pinay tennis star Alex Iyala matapos nga pong maglaro sa 20th Asian Games sa Japan. Ito ang inanunsyo ng Philippine Tennis Association sa pagdinig po ng Senado tungkol sa naging performance ng Team Pilipinas sa ASEAN. Bago ito'y napabalitang posibleng maharap nga po sa multa at ilang pang mga penalty si Iyala, bumangga ang Asian Games campaign ng World No. 18 sa China Open, isang WTA 1000 tournament. Sa ilalim po ng WTA rules, required ang mga top players na maglaro sa mga gantong kalaking torneo. Gate po ni PhilTA Executive Director Tonet Mendoza, sarili pong desisyon ni Iyala ang kumatawan sa bansa. Ito rin po ang itinugon ng kanilang grupo sa mga katanungan ng WTA kung bakit nag-pull out sa China Open si Alex. Kasunod niyan, magpapatupad daw po ng bagong mga patakaran ng WTA para sa mga kamukhang kaso po ni Iyala simula sa susunod na taon. Nakakuha ng bronze si Iyala sa Asia.
1: Samantala, isiniwalat po ni Gilas Pilipinas head coach Team Co na may iniindang issue sa puso si naturalized player Justin Brownlee. Bukod sa puso, may blood pressure issue rin daw po si JB. Halaka. Ito po ang paliwanag ni Cone kung bakit hindi nakalaro si Brownlee para sa Gilas sa pinakahuling window ng FIBA World Cup qualifiers at sa 20th Asian Games sa Japan. Yan din daw ang dahilan kung bakit wala rin siya sa Barangay Ginebra ngayong PBA Governor's Cup kung saan siya resident import. Humarap si Cone at iba pang opisyales ng Team Pilipinas sa pagdinig ng Senado tungkol sa naging kampanya ng bansa sa ASEAN. Isa sa mga tinalakay ang mga naging dahilan ng masalimuot na kampanya po ng Gilas Pilipinas sa palaro. Dagdag pa ni Coach Team, hindi lang naman si Brownlee ang option na naturalized player. Nagkataon lang din daw na hindi libre si Ange Kouame dahil nakakontrata nga daw po sa France at hindi na ihabol ang papeles ng kaka-naturalized lamang na si Benny Boatwright. Bigong madepensahan ng Gilas ang ginto matapos pong malaglag sa prelims. Pawang mga PBA player ang lumaban sa bansa sa torneo.
6: Sa NCAA po naman, pinutol ng Letran Knights ang 2-game losing streak nito matapos nga pong patawin ang Lyceum Pirates 96-86. Lumobo sa 20 ang kalamangan ng Letran sa pangunguna po ni Titing Manalili. Pero maagang umexit si Manalili matapos nga pong magtamo ng injury sa kanyang tuhod. Inaalam pa ang tindi nito. Umakit po naman sa 4 wins at 2 losses ang record ng Letran habang ikalimang talo ito ng Pirates sa 6 na laro. Nakuha po naman ng San Beda Red Lions ang ikatlong sunod na panalo sa isa pang laro. Kanilang tinalo ang Perpetual Health Altas sa 71-63 na score. Umakit na sa 5 wins at 2 losses ang record ng San Beda habang 2-4 naman ang standing ng Altas matapos ay ikatlong sunod na pagkabigo. Top scorer ngayon si Jomel Puno matapos ang 15 puntos.
1: Samantala, tuloy-tuloy naman po ang action sa crossover o crossover round ng NCAA Season 102 Men's Basketball Tournament. Ngayong Biyernes po yan, target ng JRU Heavy Bombers ang ikatlong sunod na panalo. Kontra po sa San Sebastian Stags na wala pa rin panalo ngayong season. Mamayang alas 3 po ng hapon mangyayari ang laro. Bakbakan ng top teams ng Group A at Group B ang nakatakda mamayang alas 5 ng hapon. Susubukang makuha ng CSB Blazers ang ika apat na sunod na panalo kontra po sa Arellano Chiefs na matapos ang mainit na simula, dalawang sunod na natalo. Dalawang sunod na beses nga po ang pagkatalo. Gaganapin ang mga laro sa PhilSports Arena sa Pasig. Pero mapapanood po yan sa live sa NCAA Next, Signal Play App at sa YouTube channel ng One Sports.
6: Naniniwala po naman si PLDT High Speed Heater star Savy Davison na mayroon pong unfinished business ang koponan ngayon pong PVL All-Filipino Conference. Giit ni Davison, mas tumibay ang kumpiyansa nila para sa isa pang title push ngayon pong conference. Galing po ang PLDT sa magkasunod pong bronze finishes noong pong PVL Invitationals at nakaraang All-Filipino Conference. Isa ang high speed hitter sa mga pinakamalalakas na koponan sa liga pero lagi silang kinakapos sa dulo. Bit-bit ang mga aral ng nakaraang mga pagkabigo. Excited na po raw silang magpakitang gilas sa darating po na All-Pinite Tournament. Bubuksan po ng PLDT ang bagong konferensya kontra Next Led Chameleons October 13, araw po ng Martes. At ang ating nga pong panawagan din sa lahat ha, ingat po tayo ngayon sa napakarami pong mga ubo-ubo, sakit-sakit, rangkas-rangkaso, hindi mo na maintindihan. Yan daw po din ay dahil po sa klima. Ngayon pong babago-bago ang panahon, mag-ingat po tayo, paalala sa atin lagi yan ng Unilab. Doon pa lang po sa pagpili at pagbili po ng gamot, doon tayo sa subok na mapagkakatiwalaan pa, abot kaya pa. Piliin po yung gamot na quality ang pagkakagawa dahil kapag sobrang mura naman, abay mag-ingat din at magduda dahil baka naman yan hindi effective but safe. Sa panahong malaki ang gastusin, sa panahong po na tayo'y obligadong magtipid. Ang paalala po ng Unilab, maging mapili at mapanuri. Piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Piliin po lagi ang tunay na quality sa presyong abot kaya. Yan po ang ating paalala na nanggagaling lagi sa ating mga kaibigan sa Unilab. Thank you very much. It is now 7:09 in the morning. Kami po ay magbabalik kasama po ang ilang pang mga importanteng balita sa
9: News 5
10: FM. Good morning.
11: Sa bawat yugto ng buhay,
12: pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhing malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth ay isang programang nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta at lab

0: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kaizon, The Delivery Rider, or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Impormasyon, kundi yung may sense at may saysay. Mas importante yung balita na nagpapalinaw, nag-i-inspire at nagtuturo sa tao para mas alam niya kung anong nangyayari sa paligid niya. Ako si Cheryl Cosip, Teleserbisyo para sa Pilipino.
4: We see the medals, the honor, and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
5: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
4: Watch Patriots. Hosted by Matteo Guidicelli. Sundays, 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
6: Regent!
7: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Pinarangalan bilang Best News Magazine Program on Radio sa KBP Golden Dove Awards.
6: Mga kapatid, ang tamang oras ngayon, ganap ng 11 minutes after 7 o'clock in the morning.
8: Yung masaya.
6: Nako, yung ating lalamunan ay meron namang iritasyon. Kaya po ang ating paalala lagi, kapag po may iritasyon ng ating lalamunan, merong Camusil Throat Spray na siyang solusyon. Camusil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation ng ating bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon, Camusil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, at bergamot oil is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Salamat na marami, Camusil. Thank you. Pilipinas, may reseta ka ba?
8: Naku, kung oo ang sagot dyan, dalhin niyo po ang inyong reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class Rhea Generics na gawa po ng world-class pharma experts katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
6: Mga kapatid, gamot sa high blood, world-class. Gamot sa high sugar, world-class. Gamot sa high cholesterol, world-class.
8: Para sa world-class medicines, kapag may reseta ang doktor,
6: piliin po lamang ang world-class, piliin ang Rhea Generics. Rhea Generics, tunay na
8: world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salamat din po na marami ha, sa
8: yan
6: ating
8: mga kaibigan.
6: Yan ang maintenance
8: ng nanay at tatay ko sa Rhea Generics.
6: Salamat po na marami sa ating pong mga kaibigan sa Rhea Generics. Nagbibigay pugay po sa mga uring manggagawa na world-class. Ngayon, atin munang balikan ang mga tampok na balitang inyong napakinggan kanina.
8: Senator Mark Villar nag-over the backod sa Senate Majority Block. Paglipat ni Mark, hindi na raw ikinagulat ng ilang minority senators.
6: Laki po ng kinikita ni VP Sara Duterte inungkat kahapon sa impeachment trial. Tumanggap pa rin daw ang Vice Presidente ng sweldo sa Davao City LGU kahit na siya ay Vice Presidente na.
8: Samantala, panukalang ipagbawal ang social media sa mga minor de edad lumusok sa Senado.
6: At Taal Volcano, pumutok kagabi pero bulkan na natili pa rin sa alert level number 1.
8: Tatlo pang busway planong itayo sa iba pang major highways sa Metro Manila.
6: At mga kapatid, sa ating Sports 5, Justin Brownlee hindi raw po makapaglaro o makakapaglaro hanggang ngayon sa Gilas, Pilipinas at Barangay Ginebra dahil meron siyang pinuproblema sa kanyang puso at blood pressure ayon kay Coach Tim Cone.
8: Sa balitang entertainment, bandang Four of Spades, inilabas na po ang bagong single na Roller Coaster.
6: Mga kapatid, narito ay kalawang yugto sa ating mga tampok na balita sa News 5.
8: Sa mga balitang pambansa, handa na rin daw pong magpresenta ng kanilang mga testigo ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Sinabi po ito ng depensa kasunod ng pahayag ng prosecution na tatlong testigo na lamang ang plano nilang iharap sa paglilitis. Kasama po sa tatlong yan ang forensic analyst na si Alexander Cabrera, BIR Commissioner Chief of Staff Ann Lorraine Garcia Marquez at isa pang witness. Matatanda ang muntik hindi makasala ang testigo ng prosecution matapos malate si Prosecutor Erwin Matib kahapon dahil may sakit nga ito. Plano sana ng prosecution na palitan na lang muna ang testigo pero hinarang ito ng depensa. Samantala, kinumpirma po ng tagapagsalita ni Senator Loren Legarda na nasa Fransya at ang anak na si Batangas Congressman Leandro Leviste. Ayon kay Attorney Tony Lavinia, nagpapagamot si Legarda sa France. Hindi naman sigurado kung kailan siya uuwi sa bansa sa kabila po ng reklamong plunder na kinakaharap nito. Gayunman, nilinaw ni Lavinia na hindi naman nape-pressure ng senadora na maglipat bako dahil lang sa kinakaharap ng mga reklamo.
9: Hindi problema si Ma'am Loren. Problema siya doon nagagalit kay Ma'am Loren even if he did transfer, di ba? Kinikipitres lang siya.
8: Yan nga po ang tinig ni Attorney Tony Lavinia, ang tagapagsalita po ni Senator Loren Legarda. Itinanggi naman po ni NBI Director Melvin Matibag ang sinasabing alok na bahay sa Forbes Park ng kanilang ahensya sa dating information officer ng Davao City na si Jeffrey Tupas. Ayon po kay Matibag, nakausap mismo ng kanilang mga ahente si Tupas at sinabing maaaring bigyan ito ng seguridad kung nangangamba sa kaniyang kaligtasan. Si Tupas din daw ang nagpumilit na maipasabpi na siya. Matatanda ang sasalaysay po ng nagpakilalang bagman ni former House Speaker Lord Alan Velasco. Tinuro niya si Tupas na isa sa mga tumanggap noon ng maletang pera para sa Vice Presidente.
10: Ang sabi po ni Tupas is natatakot na siya. Kumbaga may iniisip siya na yung seguridad niya. Kaya nagkaroon po ng kasagutan na kung ang problema yung seguridad, trabaho ng National Bureau of Investigation, na bigyang seguridad yung mga tao na may interes sa isang usapin. Wala pong katotohanan yung sinasabi doon na patitirin sa Forbes Park kasi napaka-imposible naman po nun. Siguradong napakamahal niyan. Baka po kung gagamitin namin yung confidential funds namin, Kate, DJ Chachel, wala pang 11 days, ubos na yung confidential fund.
8: Yan nga po ang tinig ni NBI Director Attorney Melvin Matibag. Sa iba pang balita, bumaba po ang net satisfaction rating ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa ikatlong quarter po ng taon. Sa huling SWS survey, bumaba sa 35% ang mga nagpahayag ng satisfaction sa performance ng Pangulong Marcos. 46% ang dissatisfied o hindi kontento, habang 20% ang undecided. Suma total, pumalo po sa negative 11% o classified bilang poor ang satisfaction ratings ngayon ng Pangulong Marcos Jr. Mas mababa po yan kumpara sa neutral rating niya noong huling quarter ng taon. Samantala mga kapatid, sa oras po na 18 minutes, makalipas po ang alas 7 ng gabi. Anong umaga? Anong gabi? 7:18 po ng umaga mga kapatid. Oo, pa-weekend na kasi. Ang tamang oras, hatid po yan sa ating lahat ng FastCat. Uy, level up ang biyahe with FastCat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon. Pwedeng-pwedeng isama ang buong barangay sa FastCat. Abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code nga po sa inyong screen ha. Kung nakikita niyo po yan ngayon, gamitin nyo. If you're a passenger or ang ibubook nyo po ay rolling cargo, 10% discount po kayo mga kapatid. Dahil sa FastCat, very safe, very fast, very convenient, FastCat. At mga kapatid, wala pong maglilipad. Magbabalik pa rin po tayo sa ilan pang mahalagang balita na dapat nyong malaman ngayong araw po ng Biyernes, October 9. Dito pa rin po yan sa bago mong paboritong FM radio station. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
7: Laging true sa'yo, kapatid.
11: It's time to fiesta!
12: Gaano kahirap na maging mother at fighter pilot?
13: Sa gabi, magigising siya ilang beses kasi nagugutom or basa yung diaper. may lipad ka kinabukasan, then you don't have enough sleep.
14: Kami kasing sundalo, kaming mga nasa reforme, mas gusto namin na walang gera kaysa may gera.
15: Anong pumapasok sa isip mo ng mga minuto na yun?
16: Sasabog ba nito? Sorry na lang, sabi ko. Kung mag-isa ako, di na mag-isa na lang mamatay.
17: And then, may malakas na putok na mabog. Di ko alam, ako na pala yung tinawaan nun.
18: Ibig sabihin po sa akin ng pagiging isang sundalo ay servisyo po talaga at pagmamahal sa bayan. Not all Filipinos are given the chance to die for his country.
19: Bilang father, worried na worried ako. Talaga kayo, yung first time ko nagdasal na nakaluhod, I was praying for my son, for the safety of my son.
20: Did you ever expect yourself to be a colonel sitting down and speaking for the whole AFP?
13: To this day, I keep asking myself, why me?
21: I believe being a teacher is a noble profession. Feeling ko may mas more than pa nakakayanan ako. That's why nag-try ako sana mag-apply ng OCC.
22: One of the most memorable moments that I had in Marawi was when a pipe bomb landed right beside me. Luckily, it didn't go off. It wasn't my time.
23: This is actually one of the trips that I wanted to do before I retired from the service.
24: West Philippine Sea!
23: Pag-asa Island belongs to us, that is our territory.

0: inyo 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Ganun.
2: Mga kapatid, sa oras naman po na 22 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga, ang tamang oras, hatid po yan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Bisitahin nyo po ang kanilang website para makita mga nagagandahang gold and diamonds ng Mayet de la Rosa. It's www.mayetdelarosa.ph. Ang Facebook page po nila, it's Mayet de la Rosa, mga kapatid. Open din po for franchise ang Mayet de la Rosa. May branch po sila dyan, mga kapatid, sa may 168 Mall. Dyan po yan sa Maynila. O so, paano mga kapatid ha? Bisitahin nyo po ang Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Binabati na rin natin ang good morning habang sila po yung nanonood sa atin habang nag-aagahan si Ma'am Mayet at si Sir Richard de la Rosa. At ulitin ko lang yung ating pagbati kanina. Nakalimutan ko yung nag-send mismo ng pagbati. Kathleen Estrabo, good morning to you. And once again, good morning po sa mga nanonood sa atin dyan sa may Busselton, Western Australia, si Bernstein, Candy Lee, Big Ferreria. Ito nga po yung mga participants ng Women's Age Group sa Grab World Championship na gaganapin po dyan sa Australia. Good luck, bring home the trophy mga kapatid. At sa lahat din po ng lalahok dito sa cycling event na ito, ingat po kayo dyan sa Land Down Under. Balikan po natin mga kapatid ang balita sa Metro Manila. Arestado pong dalawang babaeng ng scam sa ilang o sa isang seller po ng appliances sa Quezon City. Sa investigasyon po ng mga pulis, bumili raw ng 15 aircon units at 7 flat screen TV ang mga suspect. Agad namang inilabas ng biktima sa suspect ang 6 na aircon units na nagkakahalaga po ng 374,000 pesos. Pero nadiskubre ng biktima na talbog ang ibinayad na tsyeke. Hindi rin daw nagparamdam sa kanila ang mga suspect. Makalipas pong ilang araw, nakita ng staff ng biktima online na may nagbebenta po ng mga appliances na kapareho sa mga ninakaw na units. Doon na po ikinasang entrapment operation para mahuli ang mga suspect. Naharap po sila sa reklamong paglabag sa anti-fencing law in relation to cybercrime. Sa iba pa pong balita sa Pulsa Video, ang pananakit sa isang menor de edad na LGBT member sa Bikutan sa Taguig. Biglang lumapit sa grupo ng biktima ang motorsiklo. Bumaba po ang rider at doon na sinipa at sinampal ang biktima. Sa investigasyon, isinugod nito ang grupo ng biktima dahil naghahanap daw ito ng LGBT member na mapagbubunto na ng kanyang galit. Meron daw kasing nanakit sa menor de edad niyang anak. Napag-alaman ding lasing na lasing ang suspect. Sa ngayon po'y nakipag-areglo ng suspect sa kanila at sinagot na rin ito ang gastusin sa pagpapagamot. Sumiklab naman po ang sunog sa isang residential area sa Purok 4, Alabang Muntinlupa, pasado alas 6 kagabi. Agad po itong itiraas sa ikalawang alarma makalipas lamang ang ilang minuto. Tumagal po ng nasa 2 oras bago ito naapula. Patuloy pa rin ang investigasyon ng BFP kung may mga nasaktan sa insidente at kung ano ang mitsa ng apoy. Hindi naman bababa sa 29 na pamilya ang inilikas. Samantala mga kapatid, sa oras po na 7:25. Ang tamang oras, atin naman yan sa ating lahat ng Ulta Flex. Uy, sa mga nagkaka-wrinkles po dyan, nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na nga po ang sagot sa aging, ang Ulta Flex, ang pampalakas na, pampaganda pa na health drink. Gawa po yan ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ulta Flex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik din ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, sa Lazada at meron din po sa TikTok. At visit their website din mga kapatid. It's www.ultabio. It's ultabio.shop. At pwede rin po kayong umorder sa number na ito. Huwag kayong makipag-textmate ha. Order kayo ng Ulta Flex at Ulta Bio. It's 0931-033-2871. At katuwang po ng Ulta Flex para sa masarap at mahimbing na tulog. Walang iba kundi ang Ulta Bio. Available po yan mga kapatid sa lahat po ng Mercury drugstores nationwide. Ang Ulta Bio Trial Pack. Balikan naman po natin ang balita sa lalawigan, sa pool, sa CCTV. Ang pagnanakaw po sa isang laundry shop sa La Trinidad sa Benguet. Makikita pang pumasok ang lalaki sa shop para kunwari kumuha ng mga damit na pinalondry. Nagtanong naman ang lalaki sa bantay kung may barya ito na 1,000 piso. Pinalitan ito ng staff ng 2,500 piso. Hindi na nakuhanan ang sumunod na nangyari. Pero ang lalaki agad daw sumibat, dala po ang 1,000 piso. Bitbit din niya ang ilang damit na hindi naman pala sa kanya. Sa investigasyon ng mga otoridad, marami ng kaso ng pagnanakaw ang suspect. Tinutugis na po ang suspect sa ngayon. Nadisgrasya po ang van na may dalang bangkay. Diyan po yan sa Aklan. Maluwag pong intersection nang biglang sinalpok ng pick-up ang 1 tumatawid na utility van. Sugatan po ang 4 na sakay nito. Nagkaaregluhan na rin ang 2 panig. Sa Kapooka naman po sa Leyte, biglang naglayab ang 10-wheeler truck na nakaparada po sa gilid ng highway. May karga itong construction materials. Tinatayang nasa 90,000 pesos ang pinsala. Inimbestigahan din po ang sanhi ng apoy. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, sumadsad na naman po sa panibagong record low ang halaga ng piso kontra US dollar. Nagsara po yan kahapon, aguyan sakit, 62.9 kontra US dollar. Kahapon nga po yan, araw ng Webes. Mas mahina po ito ng 21 sentimo kumpara sa pagsasara noong Miyerkules. Ito na ang 26 na pagkakataong naitala pong all-time low ng piso ngayong taon. Ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, humina ang piso dahil sa pagtaas po ng appeal ng US dollar. Nako po, eto na, sigurado na yan next week, ano? At sa mga susunod pa pong buwan na mas tataas pa po yung presyo, lalo na ng gasolina at ng mga bilihin po na ini-imports natin. Pagka hindi umayos itong palitan po ng piso kontra US dollar. Samantala mga kapatid, sapat naman ang supply ng karneng manok sa bansa. Sa kabila po yan ang banta ng matinding Super El Nino. Yan nga po ang sinasabi ng DA o Agriculture Department matapos sabihin ng isang grupo na tumaas ng 10 piso ang presyo ng manok dahil po sa issue ng palay o ng supply. Sabi naman ni DA Secretary Francisco Churo Laurel Jr., maituturing pang healthy ang supply ng manok sa bansa. Sapat daw po yan para sa higit 100 araw. Anya, tinataya talagang bababa ang produksyon. Pero basta't napapanatili ang supply ng manok ay wala daw dapat alalahanin. Kahit pa bumaba ito ng pang-80 araw na supply. Plano naman po ng gobyernong palawakin pa ang international market para sa niyog. Tinitignan po ng pamahalaan ang posibilidad na mag-export ng niyog sa Middle East, partikular sa UAE. Iminungkahi raw ito bilang paraan para mapalakas ang coconut industry sa bansa. Sinusuri na raw sa ngayon ang mga coconut manufacturers sa bansa para malaman kung ilan ang handa para sa exportation. Mga kapatid, sa oras naman po na 7:30, ang tamang oras. At din naman po yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng Bayan, mula po yan sa Mega Soft. Available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain po ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama. Sa bawat lambing, sa bawat puyad, doble ang alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified, kalidad safe at pumasa sa international standards. Batiin muna natin si Mama Eileen Choigo. Nakabalik ka na po ba dito ng Pilipinas, Madam, from your Japan trip? And good morning na rin kay Sir Jerry Telan. Ito kahapon, ako nakalimutan ko, pasensya na. Pinababati ni Riza Gonzaga Pronk. Ito po mga listeners natin sa may Holy Spirit Cubao in Quezon City. Lalong-lalo na po si Ma'am Beatrice Reyes na birthday kahapon. Belated happy birthday po, Miss Beatrice Reyes. At ang pabati po ni Nanay Teresa Sarmiento Reyes ng happy 34th wedding anniversary nila ng kanyang asawa na si Sir Rico Reyes. Next naman, 34 years of love. Happy 34th anniversary po, Miss Teresa and Sir Rico. Samantala mga kapatid, puntahan naman po natin ngayon ang balita sa labas ng bansa. Dalawa po ang naaresto sa tangkang pagpasok sa pasilidad ng Royal Air Force Base sa United Kingdom. Pawang 2 kalalakihan po ng Latvian national ang sangkot sa hindi pa matukoy na motibo sa krimen. Nangyari po yan ilang linggo kasunod ng banta ng posibleng pag-atake sa mga base militar ng UK na ginagamit po ngayon ng US Forces. Patuloy naman ang isinasagawang imbestigasyon ng insidente. Nauwi naman po sa malagim na karahasan ang nangyaring protesta sa ilang lugar po sa South Africa. Nagugat naman yan kasunod ng insidente ng pamamaril sa gitna po yan ng panawagang pagpapabilis sa aplikasyon sa asylum sa isang refugee center sa Johannesburg nito pong Webes. Bukod po dyan, ilang sasakyan din ang sinunog kasunod po ng insidente. Blanco pa ang South Africa Authority sa likod po ng gulo. Wala pa namang naitatalang nasaktan sa insidente. Samantala, matapos ang 8 buwan sa kalawakan, nakabalik na po dito sa Earth ang SpaceX crew members ng NASA. Lulan po ng SpaceX Dragon capsule ang nasa 12 astronauts na nagsasagawa po ng space routine na nagsimula po last February. Nitong Webes, bumagsak po ang kanilang capsule sa karagatang sakop ng California. Galing ano, katuwang ng space mission na yan, ang European Space Agency. At eto na. 33 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga, puntahan natin ang Sports 5. Magpapatuloy po ngayong Biyernes ang aksyon sa PBA Governor's Cup. Maghaharap po ang Blackwater Bossing at Magnolia Hotshots, 5:15 ng hapon. Parehong galing sa panalong 2 kuponan bago po ang napakahabang break. Sunod naman po ang tapatan ng Barangay Ginebra San Miguel at Rain or Shine Alaso Painters, 7:30 ng gabi. Gaganapin po ang mga laro sa Ninoy Aquino o Ninoy Aquino Stadium sa Maynila. Pero mapapanood po ito sa PBA Rush, RPTV, Pilipinas Live App at sa YouTube channel ng One Sports. May chance naman pong hindi maglaro ngayong PBA Governor's Cup si TNT Tropang 5G veteran Kelly Williams. Ayon kay Head Coach Chot Reyes, umuwi po ng Amerika si Williams itong PBA break para makasama nga ang pamilya. Huling naglaro po para sa tropa ang dating MVP noong Game 7 ng Commissioner's Cup Finals kung saan talo sila sa Ginebra. Ang giit po ni Reyes, pinaghandaan nilang kasalukuyang conference sa parang hindi na babalik si Williams. Kaya handa raw sila sa possibility na baka hindi na bumalik ang 10-time PBA champion. Sa gitna po nito, pinuri ni Coach Chot si Big Man Henry Galinato na nag-step up sa kawalan po ni Kelly at ang isa pang malaki nilang na si Poy Eram. 5 wins at 4 losses po sa ngayon ng TNT at may matibay na chance ang makapasok sa quarterfinals. Sunod po nilang lalabanan ng San Miguel Beermen sa Sabado, October 10. Kampiyon naman muli sa China Open ang tennis superstar na si Novak Djokovic. Nanalo siya via walkover sa Australianong si Alex Minaur, 7-6, love 1. Napilitang magretiro sa laro si Minaur matapos pong magtamo ng groin at left adductor injuries. Ito na po ang 7th title ng 39-anyos na Serbian at 102 namang kampiyonato overall sa kanya pong karera. Ang dami! Unang beses niya ring nagkampiyon sa torneo mula po noong 2015. Hindi pa rin natatalo sa Beijing si Djokovic matapos maipanalo ang 34 matches. Good morning, Nanay Christy Vermin! Napapakinggan niyo po ang programa niya dito rin sa True FM pagkatapos bago ang programa po ni Idol Raffy Tulfo kasama nga si Romel Chica. At batiin na rin natin ang good morning. Lagi daw nakikinig sa atin habang naghahatid ng kanyang mga anak si Sir Ryan Wego. Good morning po, Sir Ryan! Sa balitang entertainment, big winners ang mga pelikulang Naku Deserve Sunshine at Bar Boys After School sa 2026. Gawad Urian Awards. Deserve! Ang ganda ng pelikula. At napakahusay naman talaga ni Maris Racal dito. Best Actress si Sunshine star Maris Racal na umani rin ang parangal mula po sa iba't ibang international award-giving bodies. Wagi rin po ang kanyang co-star na si Jenica Garcia bilang Best Supporting Actress. Best Actor naman si Carlo Aquino ng Bar Boys After School. Best Supporting Actor ang co-star niyang si Will Ashley. Best Actress din po si Odette Kahn. Nagtay po sila ni Maris Racal. Katay din ni Carlo Aquino, si, naku, isa pang deserve ang husay niya dun sa pelikula, Jericho Rosales, para po sa kanyang pagganap sa pelikulang Quezon. At napapanood nyo rin po ang The Loyalty Game, mga kapatid, dito sa TV5. Gabi-gabi po yan. Napakahusay din ni Eko dyan. The more and merrier naman ang weekend trip natin, mga kapatid, simula po ngayong Sabado. Bakit ba? Kasi bukod po sa kantahan at papremyo ng Vibe Plus at Deal or No Deal, nakamakakasama na rin natin every Saturday ang Mateo G Primetime at MMK. Wow! Mapapanood nyo na po dito sa TV5! Nakong gandang lineup naman nito. Aliwin tayo ng hit YouTube vlog ni Mateo Godicelli tuwing Sabado 9:30. At sa unang episode dito sa 5, special guest po niya ang power couple na sina Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo. Aantig naman po ang puso natin, mga kapatid, dahil sa longest running drama anthology sa bansa, ang MMK Hugot from the Vault. Mapapanood po yan 8:30 simula po ngayong weekend na rin, Sabado. Dito po yan sa TV5. Hindi na rin daw sasali. Ako naman, sa Grammys talaga. Oo. Ang K-pop group na Stray Kids, nauna nang umatras din po dyan ang BTS. Noong Hulyo nga po nang i-anunsyo ng BTS na hindi sila sasali sa 2027 Grammy Awards, matapos pong magdagdag ng panibagong categories ang Recording Academy, kabilang na po ang Asian Pop Music. Ay, oo nga. X po yan para sa BTS dahil gusto nilang mapakinggan ang musika nila nang walang division ng rehiyon o wika. May point. Dahil po dyan, hindi na rin sasali ang Stray Kids sa Grammys. Pero para kay Grammy winner Apple D'App, opportunity ito para sa P-pop groups. Tulay rin daw kasi ang Asian Pop category para makatungtong ang talentong Pinoy sa malalaking entablado katulad ng Grammys. Kumbaga ang gusto ng BTS, sabay-sabay tayo dyan, di ba? Huwag nyo kami bigyan ng sarili naming kategoring mga Asian dahil kaya naming talunin yung mga Hollywood, yung mga international stars from Western countries naman. Baka yun ang kanilang point. Tama, totoo. Pero mga kapatid, sa oras nga po na 7:39. Yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalita ng News 5. Good morning pa rin po sa mga nakatutok po sa atin ngayon, ha? Dito po sa 105.9 True FM, sa Metro at sa Mega Manila. Sa Davao, sa 106.7 True FM. Tayo po'y napapakinggan din sa Cebu at Bohol sa 101.9 True FM. CDO Cagayan de Oro sa 101.5 True FM. At sa Ormoc sa Leyte sa 99.9 FM Dream Radio. Maging sa mga nasa Tacloban, good morning sa B107.9 FM, Caboses Radio. Patuloy pa rin po kayong makinig. At syempre manood din sa atin sa mga nasa Signal TV sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagsiservisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Napapakinggan po dito sa 105.9 True FM.
0: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best News Commentary sa Radyo sa 46th Catholic Mass Media Awards.
1: Alas 7:40 na po ang ating tamang oras ngayon. Ang ating hinahanap sa ating pabida sa True FM ay sino man pong nanonood sa 1PH. Gamit po ang signal, ha? Signal. Yung pong may mga satellite dish, yan. Yung pong may mga box. Mm-hmm. Kapag nanonood kayo sa 1PH ngayon, chance to win 2,000 pesos minimum. Luzon, Visayas, Mindanao. Padala kayo ng inyong entries. Sa paano para ang baby girl?
2: Nako, simpleng-simple lamang po mga kapatid para sa mga nanonood sa atin at naka-Signal TV. Pakitaan niyo po kami ng pruweba na nanonood kayo. Pakita niyo po yung signal box ninyo at yung TV na nakatutok po dito sa 1PH. Isend po ang video na yan sa Facebook page po ng 105.9 True FM at sa Facebook page ko po na DJ Chacha. Kasama po ang inyong name, location, contact information for a chance to win 2,000 pesos or more. Pwede rin po kayo magpadala ng entries sa ating Viber number 0921-822-2290.
1: Thank you! Salamat na marami sa ating mga mahal na mahal na mga seniors at super seniors. Kayo po ang ating din hinahanap. Sana po magpabida kayo, ha? Thank you! Samantala, bibida rin ngayon, sigurado ako si Mike Lee ng Toyota dyan sa Alabang. Good morning, Mike! Bossing, good morning. Ganda umaga rin kay Buboy at magiging kay Vincent Fajarillo. Good morning, ha? Itong ating tropang kailanman ay hindi pumapalya. Pumalya na ang mga minamanehong auto. Huwag lang sila. At baka sabihan ng excuse me, bigo ka na naman ba? Isang dali lang. Ito ang para sa'yo. Pagsikto. Bravo Food Supplement for Men. E di ba nga? Masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men, ang bagsik mo.
2: Vroom vroom, mapapa, bravo, katalaga.
1: O diba, bravo mga kabravo, mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala ha, Leo Go. Leo, good morning. At kay parang Ray Del Pozo at kay William, good morning sa inyo. Ang bravo ay mabibili sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala nga, ang bravo hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Doc Rolly Esteban, good morning Doc. Alam kong lagi kang nakabravo, kaya lagi kang kondisyon at hindi bumapalya. Abangan din po ang ating pong ilang pang importanteng panayam diskusyon sa mga isyong pambayan. And definitely po ang pinakamagandang balita sa lahat ng balita, ang The Daily Brad. True
3: FM. It's time to fiesta with Bet88.
4: Come dance with me.
5: Hi guys! Isa na namang inspiring na kwento ang inyong mapapanood.
6: Ako, sabihin ko sa inyo, lagi ko pinapapel, puro kontrabida, pero hindi ko nakalimutan. Hindi ko nakakalimutan. Magpasalamat at magdasal sa Panginoon.
7: Eto na, naiyak na naman ako. Thank you.
6: Hello!
8: Okay, 1, 2, 3, 4, again. 1, 2, 3.
9: Balikan ang mga nakaka-inspire, nakakaiyak at nakakatuwang kwento ng buhay ng mga artista kasama si Julius Babaw tuwing Sabado, 7:30 ng gabi, dito lang sa 1PH.
10: Erics. If symptoms persist, consult your doctor.
11: The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
2: Nako, eto na si Pastor Jeff for the Daily Brad. Good morning, Pastor. Are you there? Nasa NLEX ka ba ulit ngayon?
12: Good morning. Good morning, Your Honor. Good morning.
2: Nako, ay hindi ospital to. Nararamdaman ko wala ka sa ospital. Mukhang ikaw ay attorney. Yes. May impeachment trial ka ba mamaya?
12: Mr. Presiding Officer, mamaya na.
2: Magandang
12: meron tayo mamaya.
2: Meron kang ganap dyan.
12: Meron tayong ganap dito ngayon sa Baguio City. Kaya mahalaga to. Hindi to makakancel, cha. Kaya...
2: Oo, Pastor, pag kakagaling mo lang ha. Kalma-kalmahan mo lang sa trabaho. Oo. Pero sige, alam ko naman di ka papaawat sa paghatid ng magandang balita. Kasi last time nga, no, nasa ospital ka, tuloy ka pa rin sa pag-share ng wisdom sa mga listeners and viewers natin. So ito, nakaabang na silang lahat sa'yo ngayon, Pastor, dahil weekend na, Friday na. Anong magandang balita?
12: Ito, yun nga yung paalala sa akin ni Manong Ted kahap, isang araw, no, kanya, kausap ko siya. May mga event lang po talaga na hindi pwede i-cancel dahil 1 year advance po ito na book. So, anyway, cha, batiin ko lang, ano, kasi nandito ko yung sa Baguio City for convention, ayan, ng District 3790 ng Rotary Club. Ako po yung kanilang plenary speaker. District Governor Ronald T. saka wife niya si Sheila, thank you for having me. District Learning Facilitator Bok Bonifacio. Okay, si Secretary Lorna Regala. Okay, Roger Santos, saka si Mary Jane Noble, maraming po salamat, at si Ali Morales at Chris Pilinar. Ngayon po, pag-uusapan natin, napakaganda. And this is in line sa akin topic mamaya doon sa talk ko. What are you building your life for? Para kanino ka ba nabubuhay? Kasi po, maganda tong tema na to, yung parable of the rich fool. Maraming pong tao may goal sa buhay. Eh, wala pong masama dyan. Mag-ipon, makabili ng bahay, magnegosyo, mag-retire, mag-comfortable. And there's nothing wrong. Sabi ko nga, dahil si Lord din, is a God of order. Pero may danger po kapag ang buong buhay natin, umiikot na lang sa tanong na paano ko magkakaroon ng mas marami. paano ako magkakaroon ng, magkakamal ka na ng sobrang dami para isecure lang yung future mo. Kaya po itong si Jesus nagkwento sa Luke 12, itong isang mayamang lalaki na sobrang successful yung harvest niya at tinawag niyang rich fool. Okay? Kasi sabi niya, sobrang dami kong ani ngayong taon, pero wala na akong mapaglagyan, gigibain ko yung luma kong bodega, gagawa ko ng mas malaki. At tinawag siya ni Jesus na, you fool. Kasi this very night, mamamatay ka, kukunin yung buhay mo. Ang dami mong pinlano, wala yung eternity sa plano mo. So pag tinignan po natin, ba't naging hangal? Eh, ang ganda-ganda naman ng plano niya. Ang problema po kasi, yung kayamanan niya naging sentro ng buhay niya. Kaya sabi po sa Marcos 8:36, ano ba mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya? Ang ganda ng tanong na to. Ang sagot niyan, ano mapapala? Wala. Even mali-maleta pera mo, pero binenta mo kaluluwa mo kay Satanas, wala rin yan. Marami siyang ipon sa lupa, pero wala na ipon towards God. Nag-prepare ng retirement, pero hindi nag-prepare for eternity. At yan po ang warning para sa atin lahat. Posible pala na financially stable ka, pero spiritually empty ta. Posible lumalaki bank account habang lumiliit naman yung dependence kay God. Kaya, again po, this is how it will be, sabi dun sa Bible. We do ever store up things for themselves, but is not rich toward God. Lagi po natin isama yung eternity sa ating mga plano. Lagi po tayo maging generous sa mga gawain na may eternal factor. Pagtulong sa kapwa, pagtulong sa gawain ng Diyos, pagbibigay sa Diyos at gawain ng Diyos. Kaya po, again, kung ikaw ngayon ay nag-iipon, kung ikaw ngayon ay nagkakamal na salapi, ang prayer ko naman sa iyo, isama mo ang Diyos at eternity sa iyong mga plano. Dahil at the end of the day, yung kayamanan na yan, mawawala, iiwanan mo lang yan dito, pero yung naimpok mo ay hindi kung ito inimpok mo sa langit. Kung mawala ka man today sa lahat ng achievement mo, ano matitira sa buhay mo na may eternal value? Magandang tanong yan. Kaya tanda natin, Marcos 8:36, ano ba mapapala na isang tao kung mapapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya? Tayo po'y manalangin. Panginoon, ito po'y reminder sa amin, hindi lang sa mga nagkakamal na politiko, Lord God. Kasi one way or the other, kami rin, Lord, may tendency. Maaring wala lang kami oportunidad, pero baka may tendency rin kami kung kami may oportunidad. Turuan mo'y puso namin ang lagi sinasabi ni Manong Ted ng contentment. Magkaroon kami, Lord, ng kasiyahan kung ano'y meron kami. At huwag kaming tumingin sa mga bagay na wala kami. Salamat, Lord, sa kaligayang bibigay mo sa amin kung ano man na meron kami. In Jesus' name, amen.
1: Amen. Amen. Panginoon, salamat po muli sa araw na ito, sa biyaya po ng aral na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. Bless his mission today and keep him safe and protected and healthy. Salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Amen. Thank you, Brad. And good luck sa iyong mission today. Ano ba ang weather ngayon dyan? Malamig-lamig na ba yung klima?
12: Sobrang araw.
1: Mataas ang araw.
2: Oo, naputol.
12: Mataas ang araw. Yan.
2: Oo nga. Mainit-init.
12: Yan. Mataas.
2: Oo.
12: Mainit.
1: Sige. So, magbabalik ang kalamba o bukas na ang baba mo?
12: Balikan din, Brad Ted. Alam mo naman tayo ay may gawain bukas ng alas 4.
2: Oo nga pala, yung preaching mo. Correct.
1: Sige. So you take care and good luck sa iyo, Brad Jeff. Salamat na marami sa aral na aming napakinggan today. Habang ang iba ho siguro ang sagot dyan sa aral mo ay we will cross the bridge when we get there.
2: Yun ang mahirap dun. Oo.
1: Sorry.
2: Habang ang iba naman ay pumasok lang sa kanan at lumabas sa kaliwa.
1: Kumbaga eh.
12: Yeah. Oh,
1: di na ba alam, magkakamal na muna kami ngayon. Tsaka natin po problemahin yeah. Yan.
2: Yun lang.
12: Yeah.
1: Sorry, joke lang ha. Joke lang po.
2: May mga tatamaan dyan, yung mga hindi nag-iisip ng consequence.
1: Ang ganda-ganda ng aral natin. Okay, Brad, sige. So, good luck sa'yo. Yeah. We'll catch you on Monday, alright?
12: Brad Ted, sorry, last na lang to dahil sa church na pinuntahan kahapon. Happy 60th birthday, Raul Mangon, anak niya ni Mamo Angie, Bishop Jimmy Moises. Salamat po sa True Life Ministry, sa Plaridel Bulacan po, Pastora Rabel, at Narsing Perez ng Galilee Bustos. Galing naman kasi kung Bulacan kahapon, maraming salamat sa misyon na binigay niyo sa akin kahapon. Yan.
1: Thank you. Salamat na marami. Mukhang dahil din sa iyo, marami na nakikinig din sa ating programa. Kaya thank you, Brad Jeff. Sa mga suki po ni Brad Jeff, thank you at maganda umaga po. Okay, Brad?
12: Ito po yung daily, Brad, your daily dose of inspiration.
1: Mga kapatid,
12: we'll see you.
1: Thank you, Pilipinas. May reseta ka ba?
2: Kung oo po ang sagot nyo dyan, mga kapatid, dalhin po ang inyong mga reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class Rhea Generics na gawa po ng world-class pharma experts katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca,

0: Hyde. Si Hyde Benedicto po ng Batangas ay ating kakausapin lang. Siya po yung ating winner kahapon sa ating pabida. Ito po ang patunay na kapag po nagpapabida ay talaga naman binibigyan na pakakataon na magpabida at mag-uwi po ng papremyo, girl.
1: Eto na! Eto na nga po yung nabanggit natin pangalan kahapon. Siya po ay nasa Batangas City, isang private motorist at araw-araw nakatutok sa programa. Tatlong taon na, panoorin muna natin ang video na ipinadala po sa atin. Hyde Benedicto. Narito mga kapatid. Yun o. Naku po, delikado yan ate. Ayan siya. Oo, mabilis ang video lang naman daw. Ayan siya, nagdadrive siya sa Batangas. Ayun, tinutok sa radyo. Ay, ang ganda-ganda naman ni Hyde. So pretty. Hyde, good morning!
2: Hello po, good morning po, DJ Chacha Manopet.
1: Gandang umaga, bagets pa.
0: Yano ay, ha? Hyde, good morning. Talaga taga Batangas ka?
2: Yes po, sa Lipa City po.
1: Lipa. Taga dyan si DJ Onse sa Lipa.
0: Okay, so Hyde Benedicto. Yung Benedicto mo, Batangas yan o si Mister mo?
2: Sa Mister ko na po.
0: Taga saan si Mister?
2: Sila po ay tubong. Tatay niya po na Isiha and then nanay niya po is Bulacan.
0: Okay. Maganda magising mo ngayon?
1: Hindi, hindi. Baka kinakabahan, Hyde.
0: Hindi. Joke lang.
2: Opo, kinakabahan po ako.
1: Hindi siya makapaniwala.
0: Anong trabaho mo, Hyde? Anong trabaho mo, Hyde?
2: Ako po ay junior associate po dito po sa Honda Philippines. Wherein nga po, yun nga po, sabi ko po kay DJ Chacha eh, parang twice na po siya na-invite po dito.
1: Ay, oo, nag-host na ako dyan.
2: Opo. Sa Honda. Philippines po. Hello po, DJ Chacha.
1: Nang Christmas party nila.
0: Dali, Hyde.
2: Opo.
0: Hyde. Magkano binayad?
2: Wala. Ko po alam niya.
1: Pangkapi lang. Nagtampo nga ako last year, hindi ako ang pinag-host nila.
2: Masarap po kape dito. Katimbara ako.
1: Oo nga, true. Uy, ang dami nanonood at nakikinig sa atin dyan.
0: Binabago mo usapan eh. Layo-layo ng binyahe mo, walang bayad.
1: Partner, kape-kape lang ito.
0: Hindi, bale.
1: Oo, ito.
0: Okay lang naman yun eh. May konsensya ka naman eh.
1: Ano nang wala nga last year eh. Hyde, sana naman ngayong taon. Makapag-host ulit tayo dyan. Di ba?
2: Wishing nga po ako ng more invitations.
1: Gusto mo, isama ko si Manong Ted dyan eh. Sa Honda.
2: Oo nga po.
0: So, nag-ahente ka ng Honda?
2: Hindi po. Dito po ako sa manufacturing po mismo.
0: Sa planta
1: siya.
0: Akala ko nag-ahente ka.
1: Motorsiklo ito.
0: Ah, motorsiklo. Hindi
1: siya kotse. Hindi.
2: Ah po, motorcycle.
1: Motorcycle. Correct.
2: Baka po mag-ahente na rin po ako kasi kulang po ang ano eh. Kinukulang na po sa fans.
0: Hindi, naiintindihan
2: tapos
0: natin.
2: Tapos tumaring nga po ko dito.
0: Naiintindihan natin. Sige, yung 2,000 piso na premium mo sa mabalak gamitin.
2: Actually, ngayon, ang sabi ko natin po sa interview po is insulin po. Kasi kailangan ko na forever, ano na po kasi ako eh, insulin dependent na po ako. Diagnosed po ako last May, just this year lang po. So yun, continuous na po kasi yun. Kaya po yun yung main purpose po yun. Bukod po sa mga gatas at diaper po ng aking mga chikiting. Ayun.
1: Pareho pang bata ito. 2 years old and 10 months, ano?
2: Oo po.
1: Sino nagbabantay sa kanila?
2: Ngayon po, si Mister po.
1: Okay.
2: Sa po ang toka sa bata.
0: Yung bang diabetes mo nasa lahi ninyo?
2: Parang wala po eh, kasi nag-trace back na po ako sa history. Parang ako lang po ang merong type 1 pa po nga siya.
0: Oo.
2: Siguro po sabi eh, baka nga po sa pagbubuntis ko po sa pangalawa ko pong baby.
1: Posible nga.
0: Magkano ang maintenance mo sa insulin, kumbaga buwan-buwan?
2: Sa buwan-buwan po, siguro po around 5,000 po. Bukod pa po dun yung strip na ginagamit. Hindi pa po kasi, strips pa lang po ako, hindi po kasi maka-avail ng CGM kasi medyo mahal din po siya.
0: Talaga namang ang hirap niyan, no?
2: Kaya turo.
0: Oo.
2: Mahirap po.
0: Five
2: times a day po ako nagtuturok po ng checking ng ano po. Pati po insulin.
1: Five times a day?
0: Doon pa lang sa strip, mahal na yun. Mahal na.
2: Mahal nga po.
0: Intindihan natin, Heidi, kalusugan nga ito. Okay. At pag-aalaga yan sa iyong kidneys. Anyway, sige. So, yung diaper mo ka, makakatulong dyan si yes. Tita Chacha mo.
1: Oo, kukuhanin natin yung, okay. Yung address mo. Papadala namin sa'yo. Kung kailangan ng 2 years old or ng 10 months old, bigay mo lang yung

0: mong size nila, ha?
1: Okay, sige.
2: Okay, thank you po.
1: Oo, pagkatapos...
2: Milk po. Ay, joke lang.
0: Ha? Eh, milk daw ba?
1: Hindi, ito.
0: O sige, ito na.
1: Ito. Sige, ganito. Yung premium mo, sa halip na 2,000, gagawin natin 4,000 na dodoblehin natin.
2: Oh, thank you po. Thank you po.
1: Alright. Oh, hindi sa amin galing ito. Hindi na importante yung pasalamat mo sa ating Happy Anonymous. Ang importante, ha, ikay aming nakilala dahil isa ka sa mga inspirasyon namin. Ang tulad mo na nakikinig. Ba't ka naman nakikinig sa amin sa dinami-dami ng programa?
2: Eh, kasi po, mas gusto ko po yung the way po explain. Mahilig po sa mga makinig ng balita. So, wala na po kasi akong time sa bahay, sa panonood ng TV, ganyan. Kaya po, habang nagdadrive po ako, yun. Oh.
0: Gusto niya updated siya sa mga nangyayari.
2: Opo. Maganda po kasi yung paghimay-himay niyo po kasi na ng mga balita, lalo na yung ngayon. Ayun nga.
1: Sige.
2: Yung mga nangyayari po kasi ngayon sa ano natin.
1: Sa bayan natin.
0: May hugot si Heidi.
1: Sige. So Heidi.
2: Kasama po sa umuhugot.
1: Importante Heidi, sa gitna ng lahat ng hirap sa mundo, oo, hindi nagpapatukso at ang galaw pa rin sa mundo ay patas. Yan ang importante. Mabuhay ka.
2: Yes po. And more prayers nga po.
1: Amen. Heidi, salamat na marami, ha. Abangan mo yung tawag ng aming staff and you're going to receive 4,000 today. Thank you, Heidi.
0: Thank you so much, Heidi Benedicto ng Lipa City, Batangas.
1: Ang ating pong 4,000 manggagaling kay Happy K 1000, kay Happy Man 1000, Happy Daddy 1000, kay Happy Classmate 1000. 4,000 piso yan set, ha? Para sa ating papremyo kay Heidi Benedicto. Ang ating pong pabida tuloy ay today ay tuloy pa rin po yan. Kami naghahanap po sa mga nanonood sa 1PH. Gamit po ang signal. Alright, 1PH chance to win minimum 2,000 pesos. Okay, ngayon mga kapatid, sa oras na empunto, alas 8 ng umaga. Hatid sa atin ng Boss Max 3 Coffee. Thank you very much, Boss Max 3 Coffee. Salamat na marami. Panalo ka, sarap magkape. Alam mo na kaagad, amoy pa lang, di ba? Quality coffee beans at puno yan ng Zanto na nanggagaling po sa Mangosteen. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Max 3 Coffee. Abangan na po ang ating unang diskusyon at malayam sa ating pong palatuntunan sa True FM. Tambalang Ted Filo
0: at DJ Chacha.
1: At live po tayo sa 1PH on Signal. True
3: FM. Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot?
4: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga kwento ng sakripisyo, panloloko, trahedya, pagpupusigi at pagsisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawa na aksyon sa aking pakakayanan. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

0: Para sa akin, ang tunay ng public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan na kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinaing ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga Pilipino.
1: Ang pagtulong walang pinipiling oras at sitwasyon. Sa bawat daing, may handang makinig.
2: Laking pasasalamat ko po sa PCS o sa binigay nilang medical assistance.
1: Sa bawat pagluha, may pag-asang hindi bumibitiw.
3: Noong time na yun, nasabihin niya na, Ma, magagaling ka pa ba? Para akong tinuhong.
1: At sa muling pagbangon, may handang umalalay. Abangan ang mga kwentong kukurot at mananatili